FM, playing the music you want to hear.

ding dong. Noma ngani ungishaye

kumuneku ikumake X ka FM. Kukumanu kau matanga mukandake Mateu 6 verse 30. Mateu akwan hayam ke gawat lai kau maning akwa. Mukanda ingu kwe tampui. Kawa he gawa o he kain kako kukuman ngayin e hidwe o he kam akwa mayani kwa ngumata a. Katantang gawa kwe ulu a. Gawang hei a. Gawa a yunga a. Nana kwa kang he panga ai tu yungi. Kwa yunga ya panga. Gawa a yunga a. Kanga ya tau a. Hawe amaki o chingmi. O chingmi mage kondesa a. Gawa mba a kango a. Ke kanda cham. Gawa a le ya chitwa. Nana kwa kang he panga ai tu yungi. Kwa le ya panga. Ekwa yunga yi ki kanda cham. Gawa wa yang e yang hea ngu siya mungi tai si kawa mkwa hula. In ui ga vundila. Gawa jubai gya nga ta taa ki dangi ki a kao eka yunga kaa kwa yunga ju ki kanda cham. Kaya kang ju ki tambula a kao eke a yunga. Kawisisi jatisa anhang aku, hingga Spiritus Sandu. Amin.

0: te mkhaskile nesicima te takho te khama kon South Africa ka yahi ke encimcima te shwele mate na tate te ko standam ka te qala ko te yahi takho te kire ka dote ez toti chani mate ki kire ka nyam kara kharata takho cham kara te ki i khom te ma kharata a te ya wota kho te chani ma ke qala ko ngui ka ti ni khona tswa na khana ta mate kha ko e te khama he na mebia ka kana te kujara tot ora ina mebia ka tek tek tita akura tuhi ka kona tik ai masra ta tek ora intina kana me tot ora he ata tek ta ko te tek tek ko kom ncima te tse u ho shwere mate te ta ko te o ga ko te wanga ncima ga skide ne sin tsona tsiye ko tsiye ko no te mona ta kere ka ya nyom sra ta ta dubine te u ta ta a tsam te ki tek re ta ke te ta ba te ki tsaka ra ho te damaka tsare ndi ku ye te kai ko te u ho ta te e ye kere ka go te u ho ta te tsan do te shuri ndi ya ntak kwari kshure kuna class kamera cha ntun ntun ntun ene kwen asala watu mu te ata gwo te hite ko ah ah itango a tona tsika ra kana te kharo hi ke ke ka te wo ga tati ke
1: qingang manga khong khwa eska ta miku wa itadra tang haida kama qenga ko tshwata ya qenga ko ngamniko wa tshwata qatla da mara kwa Afrikaansa kwa junior tishwata junior tishwata nga kanku ya hanku nga mugu kanku nga waha chikthwa iye hengi ya ha platform ten ya angwe nchiwambi ya kanku I mugu te wangda ngumumu mwishi siko tuturuga ngayi ta thali miya khabreke thali ka he kahangwa kahangi ya ha platform ten ta chimbu yangman am igun ngang mukun am tuna I wete chi ai gun ngumi wan chiam bi wi ta kang ne muisi sa ku kulu wisi si ye gun ituna I radio muku sha ha kun ngang ku dawa tang ku I wa ku wisi si akwa nga nga ha a ching of a gya ha kwandring of a kwang kho ma kwa ja ku an ngung sha njambi kangwe ka mjabundila tuna inganye mnga khakundunora aqhanga khumphau ta chimbang aqiwanga mjabundilila ku Yesu Kristu aqhu njambi Yesu Kristu chimbu yang a spiritu ngaba aqao kya chikanju ke chien ungam kuchitisha momo awan chambi wa chwa ka kho ta wan jambi ngichi chwa ta wan jambi a chi chwa Moma wisi ngayita kwen juwan la kaw, ta jikwa tisha mugu ganga yan jung la atwa ngung. Ta jung la ang juwe ngayduwe ya kwen unga ngung, mugu techiya nga pa present kwen juk twasung. Kwa Yesu Kristu ngaya kaw, ka ngayin ma tisha. Amen. Tsimbu ya ngung, muangke ka mumuasu kwe karangay, a tisha, mukun ge maso ge talang ei wise se ye he ge maso ma ti sam gun ya maso ge tiben dera tiben derta ko ya luchas ma ti sam gun ge kam maso ge talang ei ko chimbu ya

Ska FM 107.5 Kiarekara ha eji ya orohuita an eji ya no ha kiarekara mu senhe eklama ansi no kutako mu ansi ti makiti ngin e sika atamti atatehin ngin e ti makiti re mukunda ititi weve gana ititi we kara ititi weve ti utawe nu ti utrungheta ti abasikara kota hak ehe ti mu ansi nu ti kuma ansi ti amwa hatin re ti amwa ti verita.

0: ta ko gana tsai tsai kwa hi ta ko gana mtswe ga gara a khom a corona tswa gore a mango im an tswa ka ke wa ga tswa dino a man tswa ti kai khwetse me hetse o mteto here eng veta siki ta khoni yise se ga mak a ko itsa wa ti tsa tsa mkhani mangam tsa di tsawa yo ka ga tsa di soma yo ka ga ta khon tsa di a ga di yo ka ga ni hetse o khwe he ni yam khwe ni mteto veta siki Nukam kakwe, ni kwaha koka ha he, ni tatin. Tsa, tam wisen angam, tamu watim a, tu ya hat angam sena kwa. Anza hi yelem teto veta ziki, anza nisak aik aiko, tu ya haka hin koka hasa.
1: Ata hakiana ya heriatin, ni tek unyamu vetek uyata platform ten siki tin sikino, of tetin kasikano. Nana ta hakuma ati, ni fersi ete angama.
0: Platform ten queens ke antimo kano him teto khwete anga mate na tate kanim a ano na tate ana ko ting tswan kwena ate areta no muite kwane nuki mi yatik ehe anda sim tam kanim a tadi kawa yoka ha tadi soma yoka ha ne tadi manwa yoka ha tsangam ta khon tsamo ate khom tsakwa ikom a tsangam tanwe go sa tsam go sa koka kuma areta ha no atimo ate kwa tinga ma go ntimi ka go go he Yam ka kwe kani matemu wakobe, yam ka kwe temu wakote, ana ay kwara kutin kwena. Nkani ma miya te tsaka matawa yoka, soma yoka, manwa yoka, ngam. Tinu ngita an na ay kwara kutin kwena, na tata kiare kiare na ngama gure. Nkwe ata ha, ati muwate kwano. Kani matemu watewe ngita msika kwena temu wakote. Na kani miya ngam kwe tati kawa yoka, ha, soma yoka, ha, aha yoka, ha, na ota ngama gure. Kum, tamuwa te takwa kum, kamino matam a. Tiyam ka go mba kuri kwe kwa ka. Mba e kawe, kao, kao di kaya at wara kwa hi, kao dawa ki tete kwa tete. Kao haya ki ae kuno, kai kwa te khotate. Nu iya te ve ngu kyanim kara hi, kwenye he, kao kewa ko diha ek am kao, kao kwa naan, kao kwe zi tak ae kare kuno wako kyanim di kuya ngama. Tati, kwenye kao huwa kwa ta ngu, kao ya vate kwa ii kara kwenye te. Numu, na tata di amatse kago nge, ta nge tamsika. Aya ki ngunga na kwata kumwa tete. Nwa ku tati kwa angama ve kyanim di kui andehu a, nta kyanima kati ta kui ngrita. Nge tamsika ta aya kwara kwata tete re tete. Te ka ukwa te ke uha te di kumwa seta tuwa ko te a. Te uwa kwe kam a te kumwa kwande tuwa ko te kade. Te kumwa kwande kwe te aha. Nde iso weti so kaka ati kha nge kame. Nge iso uru na kwa tande ku ande kuri kwenye a. Nde kuri a natan ek ama ki ay kwe na ay kare ku kewa ku tere ta. Nge iso kwa mana kha ay atwa nu tukwe te iti aya ki ya. Nde iso kiare senu kumuiwe. Nge aso kwa ra kwa ta nge kame siki u kwa mana kwa mate asinya mango. Mate atwa mango. Ma kien he kodzi ate subu subu na mango aso hii tatin kodzi. Nde iso we mu. So di zawa kyanim so kha uru yang so ngeve na kwata. So uru na kwata. So zawa te ve kyanim miya ni kwa. So kunya te ve kyanim kati kwa. Ngaka nde iso we. Di so kha no kati. Ku usena ko ya so di ayaki. So ay aso akawu. So ay kutwa so akawu. Di so kwate kha so akawu. A nge tam siki. Nge ate kyaris na ko te kuna ki kwa si nga govene. Na ta hiya ko te kuna ago khana ki ting kwa a. Kana di kuya teke di a, kana ka te kwa kuyin di a, kani miya te kwa koma ko kuyin di a. Nge kwa na, te kiares na kwa ta te kuna angri ya te. Ni tahin kumuiwe. A te nga kate, ni tahin te nga kawe. Nge ti, nge wis na kwa ta tim kum a kateri, tim kum a kamate. Nao ehe ti ta ko si trehe veri, te kiares na kwa ta tun kate. Kwa ne ti kuyin he, nge ti kunya ta ha he, a kuyin si kinya mata, ti kunya ta ha. Nga ka kwe usen nge ukwetu. Kwenye andeu arenu, kwenye amaki nyama kunu, kwenye anata iyo koreta. Kwenye kosi kwenye he, ta e se wikiti, na ta ta kwenye reta. Kwa kwenye si teka hanyam okwe, kya nimki kwenye, kya nimi ya te kwa. Na kumutetu eki te, a kya nimi ya te kwa, na ta ii karata hamkiti, no ta te reta. Kya nimkiti kwe a, kwe a teke yako. Kya nikwe a kwe a ngama kwa, kya nikwe a kwe a dukutu wako, kya nikwe a kunku senu. No ga kwen si tsou go he tsa digatse tsa kwenye e tlwa e na ta e kara tsa kwenye go ta
1: An kara dangi ha teki ya ha cha teki uya kani mdia a teko mja vana tave mara teko mnyote anatave sika te ya yako tu ya kwe kani mdi uya aswere ma kuta mara kani mahatse tano haya haya uya nyu ha kiti an kara dangi ha cha teki tu tamzika kavana hasi ata kai kuita mat ekai ku.

0: zauka to be za zauka to. Choka to na di mara choka to na kwe di kai choka be mara ang asi zauka kwe za kai kia kala ta choka ta te kie to. Ta kwa ni ngita iya kwa. Ayo ka to kie go. First mkamati kasa. Par dikere mtin first. Tuwe ta kono tuwe kisa to no aka kisa yamnu to tin kisa si. Acha anya cho anya moko jao sa sa di kaka moki. Acha sarota ye di jamo ko tsaki ja kayo ko tsaya kai o. Kwana tsai nyeta. Anya mo di tsaku ye ko kumota. Mara kuri o tam tsiki jamo ko tsaya di gati kai o sa. Ye tu e ke tam sa witu. Mara yisi tu e ki tsaya kai o. Amir matego. Mara amir matsa ko ba ta tsaki ate tam tsoko. Tsak iyo pa. Par di kerata te nga. Ndo ba ta tsaki arata ko tsaki sitaneta. Tsai nyeta ko tsaki sitaneta. Nga kwana kene ngama into te kui. Kene ngamzi oiki. Te ya ka oko kungama. Ata te subu subu sa. Ndi obete. Ti nga oka hinyete. Ti doi ka tinye tobe ya kwa ya. Aleluya. Te di doi ka te hinyete tobe. Te di doi ka te hinyete tobe. A doi kwa to a tiki sere tin ti hinyo go choka o. Kwana ti kaya kwa kote ebo. Takun tuwa tsak ngama tebe a kwa tsa mandate. Mara tsak ngama kwa tuwa ta kwa tsa tuwa mandate. Kanta makausan. A dakwe kanta kungokun. Hiyo kwa a dakwe kane. Chati traya ki zarokunu. Kehe dakwe chaki damande kwa iyo. Ndeo vete. Kasi zawoko kaya acha kawasi oiki. Ngeete dakwe chamunu. Tebeti chamtamu. Ngeete dakwe tebeti chamtamu. Sama te kwa ate. Ate kwa ate kamso katekri yoko mbuka mapesele Huone tin 15 koma. Kwa wote ma. Takun anyamu eki kwa ate tuwe esiki. Ma ngan musobo na. Nu mae ana mchani mata. Ngan musobo na mchani ma mae. Kye kam to mi eko. Kye kam to mi eko. Aja tika ate. Krimisa akinu. Tika ate. A kyanim awa kahin ehe. Tika usa kya wogobe. To di manoka. Anga ati siki ya kwa naika. Takun a tuwe adrisi kita yanu. Ake kabana ya miete. Tem chani ma ngamu oka tima. Ahinye mkoro himata. Mara nge jako hiti. Kweto we. Mushobo ki ido stakite wa. Nge jako ngom san koji. Chokaro kini koji. Kaun kaun san koji. Ati chani mtibe eto we. Kwa na kwa mta ekite ya wo him. Nge mfasi ma nge to rapra. Nge mfasi ma nge to wo. Mara nge mfasi kita kwa rako kwa akita sinya atinu. Nganu ta kyanem kobe abasi. Ngan e ka kyam di abasi ka dikoy. Ta kun an gas ki ata hisanet. An ta ngom ko silvera ka du khauti ka ta. Ngun kyanima, ngi khom ka ikom te swa yasan. Am kyanim di yende uta i. An ta am kyanima, kamati mara. Kuye kobe te atreti ta mamu kobe se woti ta ma. Kamo kobe kyareti ta ma kungo kobe kuye ti ta ma. Kamo kamo kobe. Hallelujah. Ai ka mate ngom chani mate ku ikat. Ta ka ko iye ko te ko chani mate mate ku ikat. Am ku yo nya ko ndeu ko da. Ta ko no tsatoro ka ki te o ko ka. Yam ka ku cha wa te ko aku sa. Am chani ma ku ye ko be. Mara tsatoro ka o ko. Maka ta wo hin a ha. Tsatoro ka ko. Ti to ku ku ku ri to. To ku ku sa. Am chani di iya. Ni khom ke chani mate ra pra ku ma. Te kam chani zao ka ko. Ngun chanim ka sito am chanim asik ngato kwa keri di khomke khomka ya huita. Kwa na ama ti zao ka ako. Ndeo ta ti zao ka. Ngun ma ti toro ka ako. Ngun ma kawa kwa kote. Ti manusi ka ti zao ka ako am koma. Kama kobe kuye kata maha. Ay nga mama aki koma hima. Am ngom chanim temki. A toro ka ka ako. Ay mahe. Kupiti sa ato miyeko. Kupiti sa a chanima ngom ebe kupiti sa. Mara am ama sa kupiti sa rakatanu. Kehe kuz poni tama zao ka iko ngama. Na ta inye kwa aki ya kuyego. Ti kuwa ebenu. Nde kwa rekwata nyo kwe kitu. Mba kwa rekwata. Mao kani kako ya ahe. Kani kako nu. Ngo kye kama kujiki yaka iko. Kye kama sangoma jiki yaka iko. Ngo kye kani mde wosa neko. Nde uto ya inye kwa kani mde ngao kia hoche. Ango ya tingwate. Nde uto ya inye kwa kani mde iki. Ngo to platform ten kiti itowe. To tinga ngo kwa jiti zara na himu. Kaya ti zara na ti ebe hii, mara ni kuwa ni hii, ti muwa hii, ti ya ngunu kukwa mta, kuko mtimanua, nipiti manota, tamu weo kwa ebe, wana ama ngana mato, ama ngana mato, benu, amtunghe. Jehe kukwe di ngaya, kete, jehe yoku kwe di ngaya, kete, ndeo beti, adye makata sinta ngako kaya, teti musobo kuriete, ndeo kwa na amdi kwa na, mara chani mainta teo kote, takwano chani mdi ngamko inta ii, Johannes 3:16, te angama hii. Da khono kham tswa matsi a engwe khom ka ke yang o ma a ta te a ihwe te o farsi te o a ke te ngwe mo te a tshane mkhwa ngengere ku khojika te nya mo kwa hi ka go ka yang ngwe khom ka ke ti tra ho tra ho sa na khono ti di tra ke ri na tswite esa mara a tra ya ju ke ri ji a yi ti ku tsantsa ka ho ta ni kwa ngwe ko no ku bo ko no a go ji a ke te tsungwe ka khono na a go ji a o ji na ta yi re kweto Nipuyeti puyeti tsamsoka titjai tsawa titodi tsaye gawa. Kriste nan o kriste mkunata. Kwana nge to tsamka ha. Atsa gwana mtiani ja. To tsa bekwa ya anzi ja tswa. Tsani mate tsa ka te ke hem kui kham tama ha. Tsani mti tsaye ke ate ati mosa nda kuye go tsam hiti yo. A go am kuye khulinu. Te rapra ku atsa di tsao ke tsani makuyano. Tsadi malo ke tsani makuyano. Tsadi ke ke tsani makuyano. Kwana tsani makuyi o ko ngasa ga sasa. To a wa khirete.
1: Eka.

Ganga are soto tende go ano soto nawa a ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa e ga ka re tsama ga ka ma ga soto ga ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke go e te go mme.

0: Action is a kahe koru gun kwen a karatin si partei han uhe jamana tu partei jishe ta jawo gwe ta jawo di kwana ka partei he si di aha a herman masaba wika e action is a shu tham shi ya te a ka tin ti ting kama ti koro ku shu shi ki yuanas bara ka ki ya a ka ratim shi kam he khana a ki te o gwe nuk an ka rati ya na par te shu kwa na bara gara mi shi ta na shi jam a rat list ane po jao shi jam ya te o ratim masaba ya a ka ratim si khana aki khana ukle khan kare khati he ata khana kunka gwe jawo dikwana ka khana ukle anja khana khuwa gwe tam
1: South Africa is entering an era where coalition government will become a reality in more and more municipalities. For Action SA, the principle is simple. The voters decide first, the program comes second. Political positions come last. We will not compromise our principles simply to get into office. Any coalition we enter must have a clear program of government, clear responsibilities, and clear accountability.
0: Firi di kwe uken eji tui ka kalicha ki ka po ka klao kwen ti polisha anga te tam o ti kwe an hautu ki wei ti dri ka di an tui hauti siu si o firika o tin khwe a spatra ka o tin ta sika nu thun e di kam gum ku bara bori he australia si u gum ku bara spani he mu ko kaushan na ko a aspar mu ko se ta later na u khama he akwa ya te wo kuri pef ki nu kai a ki australia si ki gum ku bora da ani ja garana ko te te ti ma jim te kar a ta a ka tim ama a ka te wala bi si twa a twa an ko sha ga a a ki ne fir o re she go ta ko wuna na ho yin mu ka ne wo kuri ko gum ku bora wo kuri am ko a no a ko m kai ko ma tam gum ku bora a ki he te ma to na kana ho e gwanam ka uru bi re khatim Australia aki wuna na ti wuna e boka ko angge tin kuris ki Ellis Park ki Johannesburg ge om South Africa angge ti na be ki si ki ha kwa ha chwin shana ti ha kwa u pende jikam wala be si kwa ha kwa ha e ki ti ti an ko kuri ku ti ti an khun kara wo kuri kun te kar an ka ti aki ang Ellis Park gengge tin kuri sigi wokuri na tin ko ki thi ya ko gwanam ga wala bi si ki Spanish o wokuri tin wokuri ang u khama ka ka su he e ngita 12 ire am sha hinye ti kwa ga nyamo ko de ku ngo gwen bori si khri wa hem cricket hem Australia kwa ngi a gyamino kya ba wiki te kuma tan kar kama to ga US English ama ham tung ani tung ani tung an shu he thung karati no khuri o cham ka ngi tui e wo kuri sit africa stand ta ka wo kuri te wo kuri gubem yenan der ta ka kuri kom english ama ham shu ama a thung karati ngi yam ka wo kuri sit wo kuri na ti donor da ka e koi o derban gi Alex Carey i hota e cam ka di a si ko ta ko wo kri e gwem por ti as ko kin later na yonas bar ki ante e go kri si kin wo kri e khasu he tin iri u khama nyam sa hin ne tu bori e cam ne khe cam xk fmo ta ko no test kom sa hin
2: Kuko yung mizili ta mong gatangang ming hiwa akhir wiki XKFM ta akhki kong 5 minitem. Exenis eng eho angulak ohi gigilikumia tagi parte ang kwalising hi kwa atwisa onwa parte hingi ho ki kang hi a ua golo kikawana o kusi kikawana parte hingi nga ang Herman Mashaba nakam Exenis egi manifest ki plus liga regering angula Johannesburg kunig gikon hi a bunga ho ta kakhetika siki uzala golo kakika ungi ho nartika kati kwa hi parte ke kandidati yang ha o burger minister singa ki rati ki gavi koma ko hon sing de ku ki kon he o yim masabagi o ki te ki ya ti tri he kan hi a o ivi koma gi ka o jili u yi kwa a hana ka ki place wa ki ti tri gi
1: We enter must have a clear program of government, clear responsibilities and clear accountability. South Africa is entering an era where coalition governments will become a reality in more and more municipalities. For Action SA, the principle is simple. The voters decide first, the program comes second. Political positions come last. We will not compromise our principles simply to get into office. Any coalition we enter must have a clear program of government, clear responsibilities, and clear accountability.
2: Tikwa gi firi ngay na kum gi ngule jwa ka ilita ki kap flaktis ki tra ngayi ta polisi ngay ha tikwa tsayi hi gi gi kula to ngang si gi wana yi kwa ang hi dar di ki kawa si gi aku ita ki ya ki gi kada to ang gi agama ki tuwa firi di ki kawa si gi aku ita ki sibitalis ki ngungu ata ki tini waya ta kui kang hi ya ki saa kang gi gi ota ya munu ki sulam ngaming hi ati to bola wim Australia ki ati to bola spaning ngay ha paling ngawai ngai tsige gya o ola ngai gya ngno sprom boga ki tsakam kang ki khokuma ngani khuna ki etu tsi kang he kang ke path gani kwa ngai plimelo ki ka australia ki ka tsito bohla dalak o ya ngai wa jem tak gyan kwa kam ya gya ko ite ki ola bis ai ha ati khai ngai respect la tak kang khama ko yi ngi firi ki gala ka ngai ki gya yi ngoi ki ivilungi sa ki ka spani ne gi ge ka ka him ti khain ga khama ki che to bolan ai khisi tani kun lum australia ki ka yin ki owa ti ale ka sang ga la ka yin ki ga la ki ka ai ku ki kong ki ki ma elis par ki ki ma boka ki johannesburg ki ki ma him khale ka yin south africa ki ga ti kha navi ki chang yi ge khamsa u kang hin akwang kwa wale bis ngai gi ki thai ta gi ching nga mai was panika e kotitu ka giga jalam takan ahun ge auki tegi ji khot khisi nghe gi mus bane kan giga chang ri kha ai ku gi ko elis par ki gi kin ma kani ne ka internet wale bis ki halim ka ko ko mang ka hi a wa quart for 12 visit africa titi ka wati ka nghe gi a ku mi salam e fasi gi cricket team australia ki iti khaya hi kuam anam bola hinga ki atne ko anwa bola ka chi ha jos english ati kha ngi ya kha ma ki ka ngi gi gi sa khui ka ngi khu ka u zala ka kha ki twi di gi ka ka ngi gi ngwa sit africa o ta ya to athi sa gi ang cha gi ka ntani kong ka ya nan dar ta kha wa english ah ya lo ka ngi sa khui ki plimelo ki ka tsam ge gi gen ka ge donor da kha ge der bani khona alex kerry ati kha e kha angu jili ya lugalo aga tsa ki portias kang hi kang ni i ang ma e tsam kang ya kha ge ang ki dang ki johannesburg ge bani khona ka ge gyan ha kang kang hi wala wa tin ir ka ya kum sala kam tegen ma si wala o ni khir mtindi ta sam ki x ka fm

0: Tsamme XKA FM o nege amogwa tsamme nge te tegono nye khiri bori he komsa bori nye khiri khwe tye te ti treso katemum te mama ka tga ke ke tnaam 45% de polisi na u jao ji ni tin triple in atam onga u ji kikiri ji ti telephone line ji kimboronga ji polisi na parlamente ki ya ko kwicharuti na ko duruti aki aha achtin ga uji ki yelangi ki am unga uji jawo tiwe numburunga nga stelsel ki tim akwana ka kiri karita te polisi na u jawo kiri te ta ya kao dikwe em forshetra a portfolio komitien polisi na negi Ian Cameron nga te kai kumboronga ji aki kwana ka o tamaha anjasino tesan di tatim. South Africa sim ambasadir mfrenak da stati kumaruf mayer nga te South Africa kya te kwichawe Amerika shu ka ngi darakamba praji in ako tijuhe em atami kai te kwana he fies a nte sika darakamba praji a Shuku kekwana he nyam karakatin Mute tu he anki anashe kotako Ngomokatin Mi tenu ngom shu kwa hebe ngitakashe ku tikwana he Shu kwa naikam Mayer ngwati South Africa shu rekhiring na Gwanam ka korokoro shanete Anki Kuchaw si Trump administrasi Mshu he No Kwe amhetem Ama nga te South Africa gwanam kaha aki ngwe kwa hink ayi ti kai kwa hink ayi kha natang kwa chaka kai guritam numa te tu heng hem iye te khom jun kha kwe nga ye te kham Boris Gumkubara kwe hem te sika kwa kaptin prumbo kwa ma Andri Esternhuizen ama ukwa ma prumbo kwa Sheta wukuri gwe ngakwa Australia sheta Perth ki wukuri to wukuri hem ama aka ti khamak an tu shaka siya kulishim ki kashana ti estrahi jin nga te kulisi aki a shana aka si te ti ma sperumbok ko ki nge si estrahi jin mi di kona na kulisi ki hekam i te desan otita tin a khuji Kya kire gu kwana inum no ama yedi kire gu kwana inu kai jakunka tate wukuri na ma di tatim esterhizen a ka te kwalisi aki ana wukuri di tatim ma kame khama kai jakun ma kame khama kyare shenre karita borishi khiri wa kriketem South Africa ofu SKA shiri he firi kuri ju he chakara khut ni akin kam si 2020 ga 2023 ga 2025 ga 2026 ga juhem aki mungsanatinu mungsanatin tu shaga presentasi ji aji ki portias toang yelang ji ki wukurta tin wukuri ji kim nu shiri he asu he em CSA 2025 kuri saki 440 miljoen saisi siri he wutin no askis no tam oro aki siri anyo mutin tam kuri saki KSA firi kuri o ki khasiu he 4,8 miljard saisi siri he wutin Nusire he ngom shanati aki tebe sana 500 million saisi No organisasi he ahe 300 million saisi sire he e Aki hungom kadie nga uji ukuru ji ngom kadie Harati of to womanati m Ya no ukuri ten aki ngo ukuri ten Kama tie kuri siu Jikara kutako ukuri gu kopi siu si tamaha Asire sika temu omae gu Bori Takwani kue kame yalfo e kam takono Testa khabana te komo gwem.
1: Kukwen mezili tamangwa takang mi'ng hiwa ni khiru wiki XKFM ta ni khagi kwa 5 minute. 45% de ke police civic kwama ke e tin triple in ke ka trofenalasi sentrum ang ka bang lakwa gis mo e kwa a trofana mo ko wana khasa kanini ka lagi telefoni leni hung kang hi ka kwa panga kwa police in parliament de kanu kuna tisa ka sigiti si ki ok diwa ta ke kang hi a wa sentrum sangkya 18 ya aha aha ya gani kuna la ki kanda telefoni nga ehi nga hige uyi hi katutu hige kwa apanga still sel ki kan la achika nga hi nga polisi ki hivi kwa mam nga wagi kwa sa ki kan nga uwa ki kawa la kwa gis nga chungi fursi tara nga uwa portofili komiti nga kwa sa polisi ki hivi kwa mam gani kuna Ian Cameron ke a okrita ki okrita okhegi ga la tani achika ngim o hegi kwa at ini chidde chi khonui ki ka waki sa khui o ka ya ngwa tu kha se ka tsong o ka khama ya ka chika ngwa at ini chidde South Africa ki amba se dira ngim o fer e nach de stat e kone kona rule of mayor ya okrita ki South Africa ka o ka ni ne ka ye gi ati sa tu okrita wi ka ngi ya sa ya sang hi kai hikanga kang hi awa america ki visa mi hang hi khlin de ki tipulula uti ge si gya uzala okwaya kawati ka ng hi fi is ang e hang ki visa ki tipulula o kang ki ka je khlin de kanine ka anka ki ge ta chi ngau thula kang hi si gya su u awa lisiko gane kona ki kang ha awa vikwa ma ng ingwa ki ka tong du ka hana ka ka ngi ka kundama ok ang hi ka ko ko da ti gen ka ng di ka hana ka ko mayer ang gya ko di sit africa re hirung kani ni gita do khala ko ngo ko ma ka gi kan ngo ki ok di wi ka ang hi yi ki ok i ki tram ki administrasi gi ti age gi ki o ta ka ang hi a wa ka ng ge in ba gi ng ka ha visam ki ka ga khlen da ti alison kama ko gi gani sit africa an mo li ka e kang hi a wa ti ang kang hi gi kwa chin ji kama ko u ka e ingwa ki okwika kwe ki dialoha ngigi u yigi ya san muku watu ngilang akula si wala ngi itani gya u ngangwa gangi lisi ko chang ki kaa ki ka ngilang ngi ka san yigi kang hi au achi ka isi gya ngangwa u kwa ka chika en yigi dha kwa kan oli nga kwe teki kei ki okwika pili melu ki yigi gya panga kwa ka ingwa kula panga mi hachi to bola wim Sprombo ga gi vilung sa ko je captain ang hiwa Andre Esterizen ang dang gi kum kan sprombo gam ya hung gi ang atai ki kayin ga ng Australia ki Perth gani kuna ta kawati ka e ya sia kulisi ti trisi ya ki lung sa khama khwe ya jung ya ang kang hi ya kya captain ang kaspan kan ki kawa Esterizen gi ko de ki kulisi kya ti khaya e kya chi khatta kama yang hi tu tru gi gi a panika nga sprom boga ta ka ngi is the reason gi ang ko ka kulisi ya chi khaya ngi hi ko ku gi khanklu e tang ku gi ngawa e khali chi ang to tu gi ga jala mu ko nda ya ki ngi hi chi gi hi ya gi auto wa ko ka ta ka chi ka ngi hi ngo to tu mi chi si gi ha ki sang chi gi ha gi a ta ko yi ta ka wi ko wa na ko lo yi kha we ku la panga is the reason gya okwete gi kulisi ang gi ngi olati ma ya pali ngwa ya aha ki tia ka sang hi ka twa jala ngwa gi olati ma ya pali ak ang sang tia mani gya kwam e fasim cricket sit africa oka is a ki imalit in ki khom afiri gya chang atia ka ngani ni ka ngai kha gi man sulaka ki thogang kha tunakh 22 atigi 23 ngwa ki tonakh 25 atigi season 20 khatiwi sisi ka yinsi gi ki ohi ka ki kli kang ya wa mke gi gi ki kambu ngwa ha ka o ta proti ya sin a i ngoli ki ka ka ku gi gi u i kha ti khoi yinsi gi hangola gui kampiuni ha ta kang hi a o malik gani khuna gi si is a ki tonakh 25 gi season 20 ki ka khu chang mahli ma da gi ma ka e ka ki o fi ro nar ten fer ta khmal yun ra ni ki ka ga ta chi wi si si ka kang hi a wa gam cha ki khu ki mahli gi ka wa na u ki ka di wi ka khle ni gi wa he ki pang ko i chi gi ko ka is a joi thama khui khofiri ga chon ki ka ang hi chi tu tu gi ge khon ko ta ngo gi kong fir ko ma ah maliar tran gi ka mali ngo gi ka ang hi gi wa 500 million tran gi ka ga ke ki wana di organisasi ng khawe ngo gi yin 300 million tran gi ka mali gi ke kam ka ngu ngang ka ngi ka ha wa chi khil ni di ga sang ga tu tu ko chala o ngo gi kam bo ha ng hi ng hum so ga chi chi ga gi ko ang ma gi ko chala o ki khau ya ngi ho chi de ki ka ng hi sang ang ko po ng ka ha wa ng ka ng ki ka ga ki cricket team te gi ma si ola o yal fi irum ten ji ta sam ngi ex ka fm

0: Efka.
1: Yawa yane.
2: Asha.

Ganga are soto tendego a soto nawa. A kuyete damme a tsirika gawa ga kaoka go tsana gae. Ga tlo re tsam ga tsama tra soto ga. Ga ditango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana gana tswana ke kwa. Soto ta ke tloe te tlo.

0: Kaskatame te monotinek amako 53 minute ziyange kara kwa radio nerten 7 o 9 fmk no ngetsame te mo ya kwa ngo report ye te koma ku te kom tatimi ye te cricket su aninzam no tsame te mo ya kwa ngo te khana ku te kom tati sport presenta na te sore mata te cricket su aninza nda I karate mo khuzi hisna ta ha tam no ngetsame te o kate
1: Honorten si open nega FM mi credit get a kinawa itakon ya cricket gas ge hang tam bolangnam tagani ne ka protia sa australia sang get a glamwa wandira stadium ke senton gauteni tam ke kwang ha ke sa bolang twising ma firin twinda protia ke vineki 7 sister ke ka gumi tagani ne ka sa ga ku ta protia ke gumi wa sister ta iti kwatsa ki gai ta I over so 11 ta kamasin australia gani australia ni ge ta kunin ngam ta ikale ga xkfm hun kotana gen kon ha ok ge chikai bolan ngama I kwa thokwa ta I to kringo ju ta ma gudu ta ka ko presenter

0: Kakuning, may salita mo ang gwatang ang may hiwa yalfiriwi ki Exca FM. Pulis sige kaw tinggan ko ng eho, lakong ngay sige gultig itino akandaya ki kang hiawa tagi kang lakang kige ki chide ki tembisa ki ikurlini gani ko na. Chide ang kya muvila na kamgi kukumang ng mui fontein ko na sige wana. Ta pulis sige ako itaging lakawa ang kang hi tay kang gigito na limpopo gani ko nakir kaawa kwang hi nakam ki ngulidzo pulisi gi wana ya hi gi gum pulisi yok ik o ya ang hiwa at linda mate gyan ngut gi ti kwan ay firis ki ngut gi tini wakan dea ki ka hawa movila hong kang hi si kwe wana u ki nga yuli ki ikurle ni gani ko na ti kwa gi tini yi aha kya ti ngay hi ti satsa kya ti dihong yu mono hong ki sula ta yi yalfo gi nge gi sa kwi ki ting hakan gi ge ki luantle ki stran ki viska pul gane kona atia kan gi kundi sam pulisi gi ang mante gi ting nge yi nge gi tli nge wo koko man ng gane kona yi ge gogda wan ma ti kwi ng ke kwa ng hi yi gi gi sa nga ta ku gi kumisala ka ting ha uyi nge gi ti kwi nge gi gi kuhum ti kwa fe ifi kunene kwa le mono ki sula kwang hi fe ifi gi hung kwi kang hi gi gi sa ka yin si gi nung mwa git ini gi gi kwang hi si gi nwa to kwa sa gi cho ka hung i mono kha wi gi sula pulisi ng ayin tak spa ni ka nini ka si gi a kwi ta ching ha ka yin gi gi kundi sa ka ang sing gi a fi sa ka ma ni gi gi kumi sa lan mwa gi mching nga ma ka gi gi wa ti kwa gi yalfu ki kula ki kwa kwi ka yin gi gi ki mini best tek sing mwa gi tuk tak kang kwa ang uli chi a hung kita polong hiwa entwe sei delega gane kuna ki kwa manandi ki matuba tuba ki nur de go kwa zulu natal kuna ti kwa ki akha gi ing ki sa khuin ki da ing hi gi tola ing gi oin halin te hi gi community based taxing ai han si gi ko te gi kha gi dibita chu gi watu ki maskandi ki ka festa ya ng hi gi gi ki ipangini gani kuna tapala ang hiwa intuwe gani ni ka ang singki amyam ay fasi ki tito bolam mungka ang hiya uwa South Africa ng mag Australia ki ga ki Perth ki kang hiya uwa kwart furto alfu ka kumisalam tas perempo kang ay hong ki pilumilu ki ka Timbu Andre Esterhazen ang gi ang ay gue kapteni ki kang higyang kwa tabokan ay ki Ovales ki ka Spani tini ka gano kwa nga pef kuna yi ge ang ya ta spani tiwi sisi ka ha spani ka he kanine ka ang katene gi ya nam ki ka chong wala ya he ka chagin ka he yi ge ki tuna he ka chagin tini tong ka he ka ngu ka si ge ang waka ya yi ge wana kunda ka he kya ka ngay ngay he ngu ka ang ki fa ki ngasi wala o wa yin irung tindi da sam ngui ki ekska FM
1: tam he yalfu ko fir khameni tenki ekska FM ki se si kara khwa ha ta khona ki yalf ir bori he kom shana bori yalf ir kwe ti tresul ka tembu ki ye tenu tim bamba ka te ke ke te na am polisha na khauteng ki mboronga kwe a kho ta ya ba a ting o desha na ting la kush de o tembisa ki ikuru lene ka ngishu tre uke eshu ui ukwama ika tui ngoi fonten kishi uwe tim polisha na nga te mboronga kwe a nga a o desha na ting siki kara kuta ko limpopo ka kia tin te uika eshi ui ka polisha na shoko ti polisha ka a ka te kia atlenda ma te nga te nge ka firi di kwe se ho hui ta ya wa ti tre a a ki a te ti yuli ikuru leni ki shi woi ti di kim tin kwe a ha ka kutwa ta kone kam nga kwe sha ta kao kwen ti takono khawana ka yalf di kwe an ka ko ante tin ski londo kwe ki strandi ves kap su ki kumati pole sho ka nga di kwe an te rak aku kwa ya tin u khama he e dara u kwe nga u shi ki takono aki ya ko te karo tin fai fu di kwe an wa ko tin ga bana ga tsuye fo ifu kwe a thung ga shi e go tako shi spatra ka o tim polishana nga ti spane a ka khana shi e go ta ai ka ra ga tam ka ku shi a te ti he ste se sa sam fo ifu di kwe o ta ka ku te ta ka mini best taxi taxi ta na tse ho tu ta kwe a ta n2 e dam ki sei de la ka anim kwa man nandi takiti o mtuba tuba kinwarda ane kwa jiru na tao sidi om aga di kwe om tungata e di eka ya ta kwe mini best tekse e dosa na tikona dinu maskandi na moshi ya tesa na ta ipangini kwe ski aki siyo kutako kutahinsa na tam borisi khiri uhem Gumkuara Borihem, South Africa, Takuna Australia, Ta Pethki, Yamako, Ete, Quart for 12, Hee, Wokuri Gwim, Springboku Kwa, Yamkading, Aki Andre Esternhuizen, Kung Kramati, Boke Kwa, Takuna Wallabisi Kwa, Tatin or Ete Pethki, Wokuri Nahwahi, Nukam Spanish Ako, Kaha, aki fir ora wina na khwahi no kam wo kurisha a kwisa as ko si ko taku se khiri na him a bori ku kam ex ka fam ki ene kam ta khono te ste kom sa hiem

0: Kuskat sa mete muno iyalfek amako 45 minutes zenge karakwan ik isika 15 minutes eya kwa ham programmen hengo froen geloof ta mete sia ko khirita 12 rek amadikwa no ngamen ko khavana ya kwa ham sport an sango te kha report te kom ta te cricket te ukriya te su anenzam no tsamete kha te sport ko na ka
1: Honortin sewa pen nyeha FM ikungaida miwa hambri bene dituta majo ike ke itani kengo mihi makaya ngung ya ike kriketesi gehe gangu South Africa protia sa Australia gangu taga nene gangu South Africa ke gu miwa 525 ta I driket ga iti over sa 120 ta ti kwega nene gangu amua vuma mila ta kama singtinwa makram kigui ta ukwenten de kok tani kigui ta vuma sa masenta sa kone gai ta kama hachi hechi gasin igi hinge tani gihuk na amwa Tristan Stapp, Marco Jansen, Duan Jansen, Bjorn Fortein, ta ika Zava Maharaj, ta ke Lizard Williams wa bholai si gangu yang na amke holei ng ta ikalek lawa XKFM ta chike yang huang kawukwa tani mge tangung heakwe.

Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa haka wakarosi anahai. Haka ore kam haka mat ha soto ha. Ha di tango jha swete ji. Ha kanya kuti keji. Ha uhi ji. Ha soto jha seji. Soto ang haka te ukwana kitengwa ana kana ukwana ukwana kwa. Soto takiki kwa te ukwana.

Walau yang ke XKFM, tamu lagi kami yang kita tamu kami ini riwi datang ke kami seli tamu honggo. This kapu ke kami nestra kosum polisi gani kona ihun hegi bunga ki gika yunga andro mare. Giao kui teki ting o paling masu hosung ki kang hia o pangak lagi kali kang hia hoa. Tikrin higi kwa asung lisikom hinga ki kang hi a wa ngong kang hi kula khano hu hi sin thwe gi ko uzal khama ku ka hinga ki ga thwe he ane khama ku u ka e hi ngai kang hi kuin ka kwa gi ga chang hinga gi sman ni gi wa han ti ka chi chi ka ang ka kula a kumisala si a sun police sun ku ngong kwa kum kham Maring ang gigi o kuya ting ang ka ang hiprofensya laga toy gya kundisa. Ta kundra ako yung 16 giga tig kwa nga natam ki ngulo juwa singe tkan ay wala ang hi 12 gigi sa kwim. Tig kwa nga iti ni gi hong senta ni gitkan kwa ki iluan tling. Ki gani kwa nga strand ta i yalfu gi sa kwi ki ka ang hi tig kwa hi gitil na o lugalong kwa ang hi tig kwa yung ugi kwa e khoki sikama osanga igi gano e kuki jinham kaili cha khuna tikwa ki firi singitha a ki gani kwa hiwa mtumba strat ta tikwa sa cham hetigi dar de ki kawa sivitali kain ski ngong wa het ini uyi jinha ki gats ya hu ke malnerten gani khuna tani chi kwa hi i mono de ki sulam kang hia wa kong yin million randim ke kang hia wa kong a kong ke ya chwang kandia gan khona ki ngoli ng sing ke hanaka kwang hi sung ku ki wana o maling kang hi ki ngunga ka em minister ng gi ko so korrektive vi ko mag gan khona ki ka wa peter Groenewald khano ke o ko di vi ki dhala ki parliamentary tisa kang hi ki dya ye ki di a ki isung kan ngawa kan de yang ki ji bisi gi gi ki wana kan ya gi yo ko di wam se so ner tin se sta khde sin kharam ki ka ti khum se gi a ok e te ki sin ki wana ka ki chim bu ngai ngem ta mendrek se ti ki tek he ki jwa khab ngai gi hum se te ni ku ki wana ya gi a ok e te ki 3 in 5 ta khde sin 310 13 ki ka ti a hum fisa ka yin ki gim ke 2025 ki ga khau chang chiang ka yin ka kunda ku ta m sig gi ku ke wana o ta pili melo ki ga kwartal ki khau chang sigyan ta ki 21940 ke ka fisa ha ka ang he ku ki gi u i ki o ki kana lugalong no gi chiang ke gi ku ke wana Freista tigani kona sigya ok e takke begin closer ki ka kai khalinde forismet gani kona ki kwa ang hi statu ki kwa asanka ku yunga ngai mhem o ku chwai se khalinde tani di takki ki wana ka ta sigya ng takki ka kha o ta kunda kang ha o kai ka ang ki lukalo kwa ang ki provincia 799 ka kluam 644 ki ka kai hum sing ki cho wala ang hi 155 ta ki ka gam at ta ka yang ganin ka ka tini ka lak tuang ang ta sa o ta jiang krisi quarantine ka gya ka ang hi si o hi ti khai ki ngai ti ya gim ka hi department di hi abutun o ki ka wi gyan ko ka kamal yun ki ka gombe hun a gombe hi ta dhola sin ki o ta ka wachi ka yisi gya khamsa u khasa himno ki kang ha o lugalo hu kang hi tre kang tru himno lu khama khya ki smani gya o wam e fasi ki kang hi a golf ki ka gam international ki ka spani ai khlendi ki kumisala ji ji ha ki pil melo ki ka president speaker titel ki america gane khona kha he ki wana ya ta kawchi ka ang hi ha titel ga cha kang gi ga kum salasi ka nghe garame gi gi galam ke melbourne ke ni khantin a khen yen ta ki ga chan spani ng ta kum ga ga na e ki gi ka nghe si gi gi thamsu u tia ka e ga khang ko
ta kakha uang twelve giga ngichi ki tin and a half ki twe hingo ki half giga kunda hankai ki kumisal ngawa dekhi achi khai ng hi kunda ki ka fi gi hun ten gi kon hi wana gi human sala si ki america ki ing ka ki ka umku ohi galam VSR a hun president speaker ki kan ka un ki chimbuki ka tini o khotini chang I ya che khang he yi hun kulma khag ba ka venya kam ti ngasi wala o tu irma sam me ya kwedam wim

eli wamtsa musincane umtsa sakhe Christian City of Hope Christian Choir ke camtsa ke qala qa mchume umtsa ke sakhe iqoma ngchume ke hola ngqoma qhamukela camtsa ke twi qa umtsa ke 16 minute ke simboy umtsa sakhe umtsa bola qala qa mchuma ya ncama umtsa ke sakhe ke wisike he amuri wathi bike camtsa ke timbo ke qala ke umtsa titima ke uqaqora umtsa sindike ke wisise ya ngqe bola umtsa sakhe wisike na he amuri benedict khuwa ke camtsa ke bola ya ncama mane qwa qwa tamsa sada ka wisigana ke mtse titima ya uqeqwa mtse ke samsa timona da pasim tse singa ke mtse titima e tsiki ya uqeqwa mtse qali qwa mtse qoma sa ka wisi qala ke ya qoqwa wa ke qani misana no qoqwa ka wisi bola tamsa sada ke mtse asiga mo qwa mtse pro qwa tsom tatena sa ka wisi sika e ya mbrita na atsawa mtse ke bola ya ya ngam ke qala tsam tsam mtse singa australia e sa south africa no qwa ke qala tsam ke tamsa sa ka wisi ke ko ya ngum qhama qwa o ka wisi ke tsike ya qwa ke qwa ngam ke mane nqwa qwa da mane ya qwa ke qwa da mane ya qwa ke ka wisi tsike ka kun se qwa qali mangu Nam sa wala ya kham sa kum ngin chim ge a kham sa ta ke son la kha mchen hai ta ke cham ma kala e wa cham no kham khu ya e pa sin ta ku jo kham khu ke mcha kham ma wala ya e ya kham sa ta ke son la kha wa cham e im sa ta ni asan kham wa cham ma e yang pa sin ta ni ei ke ka usisi ka e ka hang a chi jala sang pa si ka kwa ma ga em sa wisa da ka wisa na kham zari ka na kham usisi sa kham sing om sa ng kham sa om sa ni si kham sa e ka di ma ka hang a pa si am sa gani om si ma ka hang pa si ka jala ke em sa wka om sa wkham na ka ka hinda ke kang kwe a chala msa ka na kham usisi ke em sa kwa a chopo ke em sa kwa a gul ka ke em sa kwa kha kwe kwa em sa kwa kwa nga ka kwa a no kwe ta ka wisa na ka hang wako e ka hang nja wu sing kham a o long sa kham a ka ama ka ke kong ka e a kong ka lam tsa nge a tung kon lam tsa nge a tung kho sam tsa ke kan no si o kan asi ke ka hang pa sim tsa o tu som tsa long sang no sing ka ke manir ne kho o ne kho mo ka pa si ka hang tsa o ama nga o ne kho mo ka pa si tsa o kham da ka kham tsa le kana tsa mo si si tsa tswa a sing ka ke ina ha chi o hina ga tsika ka kha go tsena ga tsika ka tsem tse tso ka na tsem sisi ke emtsa a wa mtse tsiki nne ka na tsem sisi emtsa wa tsi tshwang nge nne a wa ina ga tsiki ga sa probiera tsala he a tene ka tsiki nne emtsa go singe ka wa ka tsoa tsi tsela sing ke moku kuna ya tsiki nne hon ka wa tsike e ka nga a tane a o ya sing go ki khali mong a gya ko e wa a khama ka wa a gya ko ya sing go ki ko e a tu probiere wana tali singa tu wana tsi tsho ya khang wona wana tsi tsho ya mnga mtsa ke singa wa ko e e kang a khoya a tseke tsi tsho ya pa se otuma a khoya tseke tsi tsho pa si e tsa otuma ko a khoya tsi tsho pa si ya hetsa khole tsi tsho e tsa qa ko e ga u shika ndo a wa ka e he kang a khoya tseke wa a tseke a tseke nne ga u shika ndo ina ga tsike a khang go ka tse he a tswa tu sa a ka ke ka khula sima wakati wa mtsa kwisa ada ke kana tsomisi tsukwi a qomsa o ka qhamsa o ka qala mtsa dike mtsa pasi mtsa ga tsukwi ka e ka nga a ka jala sing tsukwi ka e ka nga a qala mtsa o tsukwi ka e he ka nga wa tsike ka nga a khwa samtsa tsukwi ke a ngu tsomsa tsukwi ya a qhamsa tsukwi ke ya a huim tsa a khwa samtsa ko nga mtsa ke ke ka dima kang a pasim tsa ga khama da kawa ku em sa pasim sa ngi ka tsala khama msa ki tsiki e ko ti jala sim tsa tsopa sim tsa tum tsiki ko ti jala sim tsa tsopa sim tsa tsang ka wisi ka no wa ko e ti sa ki tsang a ko ngam tsa o tsang ya tsala ko am tsa tsang ku ya ko ngam tsa a ko sam tsa de ki msa no wa tu tsoa ka e wa ka jala sim tsa no tu mani re e wa jala sim ka wisi no wa ko e ka am tsa a lo sa khama om tsa khama ya ke tsike jala kang pasika khang go tse tsike e to a kang pasika khang tse tsike hin tsuma kang pasika khang tse da ka u sisi kan wa wa ko e kang mtsa teni pasim tse ka ke ka jala si o ka to si o ka tsum si a tsa mtsa o ka khang mtsa o ka kho sa mtsa teki mtsa pasim tse tutu u ng ka khwe ke tsike he a jala mtsa mtsa u ng ka khwe ke tsike he wa tsi jala sing mtsa go sa ke kan kwik a kwam tsa o ka ka khangam tsa o ka ka ka tsala kwam tsa da kwam tsa de ke tsika e he o ka jala sa o tsika e kang to ka na tsamu si se a kwa sam o ka kwam tsa de ke ka e he mtsa a ka kan kwik jala sa ka e he mtsa a panga tsi jala sa ka e mtsa ng o tsi jala sa ka ng de ke ka ka ngau si ka e he pasikang ka ka ka panga ka e a o ko e kang pasim tsa thoyo sa nga tsi jala sa ka ya tsi amtsa ka wisi si ka e kang mtsa apa nga ngawa ka wisi ka e kang pasi kang mtsa a long sa ngawa a gulit ka ngawa ya sing hi uka ki ka tema kang
jala oka dema kang pasi koko panga kang maniria e yang aku ino ti tona yang teki atung tuma e ti tona aku asa ti tona a kaya kaki chigi hiwa ti jala sing ma yamuni kungo chigi chigi hinga jala ma yamuni kung panga ino chigi chi maniri ma yang pasi yang ya kono ino ti tona a ka ko na kha ji thong a kha gi kao ta a long sa ya ta ha ngi te ki ka ngau si ke e pa si ka ko pa nga te ya wa ma ko kho ya mi e ji thong pa si mi ka to mi e ji thong dir ko na kang ma long sa dir ko na kang ma kam khama cha sa ka na chemu si ka wa ke im cha to a pa nga ngau ji thwa cha ko singi ka sa gau a ta ka na chemu si sa no da kha ka na chemu si sa chong ka na chemu si sa to ma a a khwasa a ke tsike a ngoto van ka wa ko e he kang a pa sia sing he khama nke ke ka jala sing ka e he kang a ngoto ka jala sing ka e he kang a pa nga ka jala sing ke kang pa sia ke a wa amani kwa sing wa ka da ka to amani kwa nga ka da ka jala a wan a tung panga ka e a amai ke ka jala ka e a sing ke ka jala ka e he a sing wa sa a ke tsike ka ke ka ke bahani kwa o tsike ke nga kwa ka wa tsijala sing tam si manir mai hang pasi asing hang ka manir ya asing hang ka manir jala sing ye pasi atu to gunya ka wisano hai ke chige kang atu uchi ya chu ka pasi ya kang ka ke ke chige mi kho kho to mo to pasi ga na chamu si ma gya kwang he ko ai ma gya ya ful ka ki ka ka jala mi ma gya kwa ful ka ki ka ka ka to mi ta mar chige he ka khong ko mo to atu to ka kham sing ka wisana ka jala mo to to to kham sing ka wisana ka to ka ehe as a kan kui tsa go singi ka watse jela singi kana tsa musi ka kham tsa go kon nam tsa kegi mtsa go tu tsike he kang a tsuma mtsa tsike kang a jala mtsa ka e he a to mtsa mtsa fiteng nam tsa sake Jehova msindisi wa mstimela a tsam tsa ke go mo ntsunge.

thusa panga kwa e a thusa kika singa tsiwisi a tlanga tsiwisi a panga tsiwisi a kwa tsiwisi ka wisa no tlanga tsa dikika wa kwa e ka mpa simtsa ki khawam tsa sala ki ka wa ngoe ya a khamtsa kwa qonqa mtsa dikhi ana si wa jala si ka wa tsusi kwa e ka a pasi o ge khama kwa e ka mpa si a o long sa khama wa dir tsiwisi ka ndwa wa ka e ka mpa si ka a o panga nyawa tsasa de ke kawa ko ka ke ge te ne ko ka ndo tane wa ge ta pasikang tsasa de ke kawa ko na he along sa khama ko e he afistan khama o ko e he kang asing he khama ka usi ya ke amane kwa singa ka fo mane kwa khama ka usi na ta ka jala khama ka ko e kang along sa khama ko e kang asing ya ka usi ga ndo ya sang ko ke ka ka ngusi ma mtsi pasika o kanga mtsi mo pasika o panga ke ka wa sa khwe ke ke sing he u ka te ma kang pasi kau panggang ikat di magang pasi ka outcome wan kan ng teki asa ikang kui kang alung sat aku sih gana tanya teki ciki he kang pasi kau panggang teki kang pasi kau oka di awak kui kang asing ya kama terasa lagi kena kamu sih kau kau ke yang agam sok kau ke kang ikam sa wa ke kang kau ke ikang ya saan ikau sih teki kam sa ke cikwa he cikre a mutshawam tsa tshoya e ya tshitse ya a tla swa mtsa ke problema seng tshitse a khwasa mtsa ke gausi sik e e ka ngwa problema ka kana tshi ka khangam tsa ke mtsima kang a u jela tam tsima kang pasi ka panga ka mtsa sa de ke ka wa mi a wa tswa ta mi a wa go ta mi nga kwa wisi sik e e ka a pasi a u seng ya o tsa o wa o singa ke a mane kwa a u jela ka wisi ka ndo ta ka jela khama a o ka to khama a o ka ka ka pasi khama tsike kang asing tloka wa manira e yang a go nna manira e yang a panganga manira e yang a fustan khame ya ke mtsima kang pasi ga panga ga mtsima kang pasi ga ka tlhenga e manira e yang a khole nna wa anyu manira yang a gam no di tsona ma a mane kwa gam no wa guti tsona ke tuma e guti tsona kang go nna guti tsona nna wa ka wa khanya ke ka o ka e kang a ke lo sa o ka e e kang a nhi o tloka e tshisi ka e a tlatla a lomosa a wa tshika e ya singi ka wa tshijala seng ama ke ka wa tshijala seng tse se ka na tsamo se se kankwe a lomosa a kankwa a kona mtsa teke tshike ka mpa se mtsa ka le ga mtsa sa le ka ka mtsa ke ka na tsamo se se teke mtsa ka le ga wa kankwe ke ka tsela seng mtsa ka le ga wa khano indo wa ngulong sa khamo mtsa ka le ga wa khano indo wa ngisengwe ke ka wisi ka ndo wa ke ka manya kwa mtsi ma ka mpa se ka panga ka tse wa tshisi ke ka na tsimo simtsa a lungsa kana tsimo simtsa a kha kana tsimo simtsa a saga dake for better tsika e si singa au tsi si sa ai ka tsodzela apa si asin manir ne kwa mayang a for better ngwa ka usendo tsasin kana tsimo sisi a wa kha ngwa kana tsimo si a wa tsala o kana tsimo sisi sa ka nyawa a dake ka banga o wa ka tsin o tsigi sin o wa se ka tsodzela tsigi sin ka e he ka ngano da ka ga tse tsange ka usika no wa kwa na kai kana tsam sa furvakatsa a ke asin mpanganyawa tsika e kangadzala asin mpanganyawa tsiwisi tsika e he kang akatla ama ke ka o tsela sin kana tsamo se o ko tla tsamo ke kana common safra ta ke ni tseo makrege tsa tsama tla e tseo makrege tsa tsike tla ke he ka ka o si asin khama tseo tsamo e tla e a tseo banga tsike e o tsela sa wa tseo wa ka o si ke ya wa sa a nge ke ko ya long sa khama kana tsamo se se o qala tsamo nga wa qala tsitse tsa se ne khoma a tlatla a tseo ta a kona a dine pa se a tseo o tsike a tseo panga tsike a tseo makere ga tse wena tlatla tong a tseo musa a qankwe ka e ka nga a fer vaga tsa qankwe ya qala a qankwe ka e wa ka e ya a kona wa ka tseo a ke tsike wa ka jala seng tsa kana tsamo se se o holo se se tsa se a tege go ganwa wa ka e ka nga tsa a ke go ka tsa a ke mana ke mo ku a tsa ke nge mo ku fistan tsigi sin tsa ke nge mo ku o jala o panga tsi jala sin tsa ke ka e kang a singe ka jala khama a tsa ke nge ke tsigi kang a sing ya of a qama nga ko e a sing tawa tsi a pa sa ku ge ni ma pa sima tsinji tsi ka ma pa sima gi tsi ma pa sima ge ma tsoa khama kona ma tsoa a nwa kona ma tsoa a to ma tsika no ma tsoa a mi gi tsika no ka u sa na wa ko e kang pa sim tsa long sa khama nei ke kana tsimo se se o go nna wa tshwanwe ka nna wa ya kha go nna wa ya to ma ya sa ka go se se tsige wa

0: qela kwa tsiki ya furva ga o tsika e kang ya tungitsa kwa motle tsika e ya singi ka o tsijela singi ya qama ke ka o tsijela singi ya singa ta ghaite ke ne ka u tsika ndo ka pasika kona qhenga tse ka pasika kona panga ka tse wa tsike mtsa singa na tsamusi sim tsasa ke qela ku ya mtsasa ke viko ma kona mtsasa ka u tsika ndo tsike pasika a o ke adzela khamu ka na tsamusi he kang a khangle o wa qonqa aka ke mtsima rege a mtsima jala a mtsima toa a ke e kang pasi a o pasi o qhe pasi o tsotsa wa ku e kang a lung sa khama ya nge mtsima kang o tsi jala sing mtsima kang pasi ka panga tse tsa ku sa ke kang ko mtsa ke sa te ke tsike mtsa a ma qwa ka qhe ke mtsa qama ko ka e mtsa tsongwa tsa ba gawa ke kana tsa musisi ya qama ke ya nga a nqu qhamtsa yang a nto qhamtsa yang a qhamtsa tsa kona qhama ka dike kana tsimusi ka wa ku ika e kang mtsa a long sa qhama o ku ika e kang mtsa a qham qhama o ku ika e kang a ncamtsa o ku ika e kang a khwasa mtsa o ku ika e kang a tsomtsa ko e mtsa a sa tawa o ku e mtsa go le tawa ko e mtsa tsho thu sa mtsa sa dike ku ika kang a tsomtsa o kang a ncamtsa o ka khwasa mtsa ke khui o tsike as atwa kwa ngumtsa sale kana tsemusise a ngwa to ke ke ko e asin o ko ya ful ke a ka jela khama a ka to khama a ka tsum khama a ka u sika na wa ko e kang asin jela khama ka ya ngai ke ni ma pasi ma tseo tsa ka u sika ng ma kare tsho tsa ka u sika ng ngo to yena ha tsike a tong o ko yena ka tsike a tong panga a mutu a tisa ta ke tsike ma sing da ka tiami ma ful ka de ka tiami ta matong ke kamanya a jala me ka ma khama mi ta matsike mo ngoto mo ngoto kanka e ka ma nna wa kanka e ma panga ngoti kanka e ka ma a gulitin na tsi si ke wa ka u sim tsa sing ka na tsamu si si ka wa tsike ka a kho sam tsa tsike ka a kham tsa o ka him tsa ya ke tsike ka pasi o panga tsike ka pasi o tsangkoi tsike ka pasi ka o khango wa ka na tsamu si tsi si ke him tsa sa ko e kam tsa sa nge khama ka ko e kam tsa fistan khama qoka ko e he kang mtsa wa nge khama ka usikan do wa tsiki kam pasi kang mtsa tsi o mtsa ne sing singe ke ka jelasi ka tsumsi ka tosi wa tsiwisi sik e kang along sam tsa tsiwisi ke ai kang a qon kham tsa o ko ke a tsela mtsa ko ke a tsum tsa ko ke a kham tsa ke ke mtsima kang pasi mtsa o koma mtsima kang pasi mtsa o gam mtsima kang pasi mtsa a gulinawa tsike e kang nga tsho mtso tsike ka tsho mtso wa ka usi ndo ke mtso singe qala tsho mtso mtso tsho tsho tsho mtso bra mtso le sa mtso ke tere nga ndo ke ge tsho mtso a wa Teddy Smith a tsho mtso ke a wa ga do mtso mtso nga mtso singe qala tsho mtso mtso sa ke ukwe kang ka tsho mtso ukwe ka lo sa mtso de ke mi ha wa tsho mi ha wa go da mi ho ka teng teng ka qeu tse go qoka na ka mtsa sa tsike ka kwa nga kwa mtsa o tsike ka nga tsa mtsa o go ke a kha mtsa de ke mtsima ka nga pasi ka nga mtsa ka ne si tsa mtsa tsenge ke ka mtsa a kha mtsa sa mtsa mo so ndo da o nna mtsa bo re mtsa ke kwe mtsa tene a go mme ka tsa mtsa mtsa tsa go mtsa go mtsa tsa go ke mtsa di ding kwa nga tsa kwa mtsa ndi wala ya tsi ga mtsa ke dre re mtsa sa mtsa ka ma teng tsa e wa khum thale de ke kwe da ne si de ke ka u si na tene mtsa tene ga tsimbo mtsa tene a nga ke hambri 610 benedito a tsamtsa ke ka mtsa titi ma yo tsetswa go nna mtsa ke tshisi ke e ka ng qala a tong ke mtsa ke bola ngoe ka e ke mtsa a kwa a ka go tsa ke mtsa titi o tsetswa mtsa ke ga mtsa go mo tsala mko se ka mo tsaya mko go mo ke excuse me northern sea ka nna ke ne ga tio ke tshimbo ke a ka mko a wa se jere ke qala tsa mtsa mo ya mtsa fita a wa tedi se mo ya tsamtsa
1: you cannot be defeated. It doesn't matter. It doesn't matter who's against you.

ska FM 107 ngike nigara ke mtsasa noma sincandwa ke igcamtsa ke moyo enqile wamsamusa mtsasa ke sandile cele igcamtsa ke qemunqumke ngichumkeka wala qhamtsa ke twi igcamtsa ke 50 ke thimbo wena mtsasa nike mtsawola ke hanga igcamtsa ake didimo mtsasa ngicoka ngconuka ke mtsasa ba ake dini moneta ke mtsasa mtsasa ngumata ngicewa khuthelite ke khwenda ngicela tsa moya ke ke mtsasa didi agcamtsa qona kushana qona mtsasa ke mtsawola e qhamtsa ke tshibisi ke ka ntsa sengwe o khoa ka wa tsa qhenda ke mtsa monitwa a auto ka u sena o mtsa monitwa a sengwe ka u sena o the cake pasi ke mtsa tsa ka a qong ha mtsa ke mtsa a lungisa tsa mtsa eke ke tsa musinga qai o la sengwe qai mtsima ka a pasi mtsa ground mtsima ka pasi mtsa khamla mtsa sare ke qong ka a tsala mtsa de ke tshisi ke e ka tso to o ke tso pasi ka ka ka tso pasi ka panga ka tsema mtsa ke sa ta o ke ka ka mtsa de mi wa go mi wa tsi thinkao a ta mi wa tshoka da ka u sena tlhangqamtsa o ka long samtsa de game tsa pasi mtsa sing ga tsike aga jala sing sing long sa ka e ka aga jala sing sa nhika ke o kwika a tsela mtsa ke tshiwisi se ke he ka tswa pasi ka tsela mtsa de tsike e tswa ma khamtsa o ka ntsi tswa ba khamtsa o panga tsi tswa ma khamtsa o ko tshiwisi ka ndwa ka mtsa sa ka ka tsa ka qonqamtsa de mi wa guda mi wa tsi thinkta mi wa tswa wan ka khangqamtsa o ka qonqamtsa de mtsa pasi mtsa ga o ka wisi ke ka ga jala sing panga tsi ke ka nga furwa ka tsi o ko ka e ka nga ngwa tu ka tsi maniria e ha ngwa tu tsi tswa ka e ka hang pasim tso sin a nga ya ka wisena a wa ko e e ka mtsa a long sa khama ya ke tsiwisi se tsike ka khonqo tsiwisi tsike ka tamqo a wa ko e mtsa a long sa khama ya nga e ka ke ka nosi wa tsike pasika o panga e tsike pasika o khanga tsa wa firstan ka ke ka e mtsa sa nga e ke ka wisi ka no a kham tsa ke ka wa tsidzela singi mo kupanga ke mtsa singa na tsa mo sisi mtsa sa khonqo ya a konqa a ke ke yene ga problema ke tsiga yene ga tsige a singe ka tsodzela a sai ka tsodzela tsa go singe ke ile tsila tsa problema wa tsiga a tsidzela khamo kwe ka wa tsige kang a sa a tsige kang a konga a tsige kang a tsala a o tsige kang a khwasa a o ka o he a nhike ke mtsima pasi o panga o mtsima pasi kang a o ke mtsima pasi kang a o nqa a plani o maneria e yang pasi o sing hang no ka wisena o mawam chi ka lung sa khama ata a kon nga a ke ki ka ngusi ka e ka ngjala ka ngasi ka e ka ato a ka he a tum khama o chi ka jala kwa wa chi ka asing nga kwa chi ka e he ka kwa he dia a chi ka e a ama he ke ka a a asing nga ka ke khale mondo ta ama kre ke asing khala ke sing nga ka ke khale khale mondo ta o jala ta a nga ke ke kan asi wa tsike hi apa si a kham ka o tsike pa si o ngu ka wa ko e pa si a fistana a ke khale mai he afa ki khuwa khale mai ha tsoki jala wa khale mai yang atani asin ge wa tsige sin ya ke ne ko e mangoli ta wa ta ko e ma sin ha kham tsike ai a nan ta ki pa si ma o jala ka usi gan do asin ke ki mi ma kole ma ma ka amari hin no kale ma yum chima ka uta ma tung no kale ma chima ka uta ma jala khama kani singai ka wisi siga no wa ko e ka hang pasi mcha o panga ya o sing he khama o jala khama nge ki ko e a ki khuwa a duing ma kre khia won ko na ka mcha khama ta alung sa cha khama ta afistan cha khama ta asin he ka wisi a khama ta angwa chi jala sing a khama ta kham chi jala sing a khama ta a jue chi kham chi ge kang a jala khama a chi si ga no ang ta ki mcha pasim cha o om cha ga om cha sing hai ka ge kim cha kang kui kang kui ge a jala mcha cha kang kui ge a to mcha sing hai ka wi sa no ta ma kre ka ge kale ma sing hai ka wi sa no ta to ka ge kale ma na sing hai ka wi sa no ta a ka hi chi si ga no ta ka ka to kham mcha a ka hi chi si ga no ta ka ka jala kham cha ta mcha ang hai ka ge sing hai chi o sang hai chi nka ge ne ko e he ka ge kho khama a pa si ama kare he ka wisi gan lo o to ka wisi gan lo nge ka ge a ngo wa to chi ge he a sing he ga jala a chi ge he a ful ka ge ga jala a khama ni ran lo da yang a pa ngang lo am sa sing im cha wala ge ka tlo am sa sa da ge im cha chim ba ang chi ge am cha wa dri im cha sa am cha dri ng ge ka la tlo am cha sa ra ge o ro ri sa wa cha am cha ge im cha fi teng ndo a ge ka la tlo am ge ex ge him onar ten sio he ge ne ha tsa samsa kitareng lendo ake ho ro re siwe ho tsa fiteng nna tsa ke kala tsa mo mai.

0: Welcome kun mas lito mahong katang ng mi ng hiyadri irwi ki ekska FM. Ves ka pagi ministra ki ko sum polisi ki gani kona hemo ki bunga ki gikayunga andro mare gya tisa taki sum palin mo si uhasa kaya o pangat e mukungu kangaka ki lisiko gani kona ki ka ahens ka po hong kaya o ang kang hikula ka papelo hong hisan tui hegi uka hegi kwa uzala u sang ohun sang gak atika ang kaukulam mari ang gigi okuya ti haka ikhalindi gigi ko provinciala taga o daklo ki kakunda sisti ni khalindi ti kagi hong ki nakam ki ngoli joam ki isigi tang ang hi kakluwa kwa ang hi to alfu gi sa kwi ki jin hati ang ka Frist di gani kuna khlindi tika ang ya bekin tlo sirki ga ga forismet ki kwa ang hi ngem hi statu gi kwa atwa si gi kwa ha ti tren hi ga kwa ang taga o ta kren ka ang gi ka kunda gi province alam 799 ga ka tso khata kwa 644 ki ka kren ka ang sang ta do khala gi choka ko ang hi ka ieno nerti fiven feiftach akka ho tani kala kwan ng hi sung o hi ti kwa kati again department ni ko sung butu gi ka u ki ka wi ai ho gi ang te ki million gi ka gombe hun tani pasi sung o di sung ko ai gen da dohlas gi to ta kwa sa ki ka ang hi a o ko ang hi ki ka ang gi kam kham hi ma gi lu galu hun ko ai ka thre gi a atia ke gyasan u mko wana hung sang ke gya okwa ifasim Switzerland ke ka hangolak ahung ke khote ke kon mko ke tsam kang ni de ahana khano o kang hi a o chi ge ka ngutro kala ki moli ngung ke kang ha wa i traditional ke ka tia hung ma achi kang hi sin ha o hi ka kulang dis ma anwikam ka owa ngwata okhe ki khango kang ko gi ki kang hi Switzerland gan kona ki pangat ang Marislan sing ki okui te ki i Ukraine gan kona hi gas sang ki gya pangak ko ngol mulen ka ta Switzerland a ki tradisi atia kang hi kul ma kha i ki kumisale gi tinga ka kha kang khau thisi ko ensa monte ki ka kha dwi i wo ka sang dwi hi asang kham ka ke ngole ka ngwa ang hi ngi europe se ki kan ngai ka yang kwa ge kala ngai ngi pulu melo he ki tibe de ki kan ngai ka ang hi kala ma ki ge ki i gani ki khwasam ti wi se ka ang sung ka twa klendi agu kharis lan ki ka ga ta ka ge ka kala ki ka yin ki dab ka ukraine ki khon afiran kha gu ki kon ngi international ki ka gani khuna ki ka sung ki tia ka ang hi Switzerland gani Europe si ini kang hi ki gawa kwa iki kang hi awa Moscow kang hi i panga e gani gani gisa hi ki tepulu la u kwa ka ki kwa sa kwe kang ku ki gim ta e tam ka ansi ki gringa wa ok e ka inski kwa misang oge Switzerland ki kang hi awa i panga gringa wa nguling ki ha i atu sa ge a ka tsuang ka wa fer ina kte nasi su a ti kwen hi i ngi an amakam teka e he kokuma wa Siwi irke kukuman ngam tem dita samang ngay ki ekska FM.
1: Tama dri ye kuta dri khamini tingye karahuang. Bure ye kliye te ti trasil katemu. Veskap siw minister a polisi na di an pukwena klawuk a Andrew Marie ngawate. Mungu tiko jarot aye mate tuise ta tiko klawuk aye ti ngay. O mate to teji. Anji jao kai we taklo wa yi huen ji ku kai we tam mare atak jao ka ti kwana ha tau ku te sana tin provinsi anki ko assisting di kwe wi ka ne wi dri ka ku te tin ka ka ku tin ne 12 ku mu tin fresh tati su ka gwanam ka ha yete back and closure te ti te jonga ha forest metiki na chuo tim statinam kan ka thi ang ga ojika na mu ti provinsi an shu kam ti jonga a ha si ti si bon na ti ne khan yen ta kam no se so mo tin firen fiar ta ji khana choro khatim no honor tin 55 ta kha an ji gwana mu ka kha chuo tim department an chara ko na mi ti kona na million di gwe ka khana pe yen ti nango mungu takia rati aki kweji ma kubeta nga ujiki borishi khiriwe mshwechir shuka aki koro tena kwa yegu nyi na utamhe aki metetwe khanashi yeko tako wadu kureta mshi uhem ataminka tukona kwaikuwe haa aka shwechir mshuka Shwechir khasiwe koro yeti ngu khaya Reslandi seta jarot ay Weta kwana Reslandi Ukraine hae Tante akwa tim Shwechir landi Kay khasiwe ae Ka uwe kite tim No Se kutako Akyana kwa tim Antia Europa hong jijam No nyam ka Takuna kam ka hong jitareko Ahan Shwechir khasiwe kawa wakate No, Reslandi shu ni Ukraine sheko sheko firi kurina khati ashu kwana shika yete shu chera khashuwa Europa ini shiki kana tim nako she jawe hu kara khati Moscow stan ta khana jarot aibe tam e kle shu chera landi sheko tako khashuwa ata ka tra jawo gube ta Reslandi she tam fer yenok de nasi ngo doro khunu kha jawo tin ngo kha jawo tam Bori kue kama ushka ukomana akai kama XKFMO takono te stekomo gwem.

0: Exka FM 107 xinxeke nerada ke mthasake mthamo osincandwayo Marta ke camtsa ke Jesu ke number 1 mthamo osincana mthasake xala cha mchuma eke inqomo ngcume mthatiti ke ucecwa xa mthatiti ke 3 camtsa ke yalf monita ke mthasake samtsa ngcume ke tangi ke wa khuntelete ke kwenda ngwe xala cha mchuma e sonda ga ya xa mthatiti xala wa di 7 to next September 2016 to na wa mthatiti mchuma xala e ke mthatiti ma ke ucecwa ke isena xa mthatiti ke mthatiti wa mchuma tshi wisi ke mthatiti ne khwa ke ngwa xa
1: wa maniria etike akwa simkwa tichonwi akwa gukwa tichonwi akanwa tichonwi mtsako sake kana cemusi tike anqutale kwa etike anqutale atse anqedekeni atung tichona fistan ake tike kang watijala sing atung panga tike ya atangwa tiu tike asa kwa ine gati kang ndeke anhotu tike kang jala a anhotu tike he asingi kwa watijala singi akama ke kwa watijala singi atham kata ajhe kata ki kawachi jala singya ta chinga kanakang ama ta ki apasi ang sing u ka ki mchima kang ajhe ta ki kawachi jala sing mchima ta kang ama ta ki kawachi jala sing kwa hea sing hea kama kawishigano chishigano apanga kama ta afistan kama ajhe kama ta kawishigana apanga ukan chumkwa chike hea kang anu hotu kwa ka chike hea akwati kwa ka chike hea kang akham kwa ka hea sing ka ki chijala sing u da kana kama tu o kana kama ma manodaka chigando kama ngoto tena kama ma matu nka kona ngami man kausi gano ngotake maniria e hang angoto ngoti maniria e hang akwati ngoti choko singi angoto chi ta chigi angoto kwaka akona kwaka chigi asin kwaka ya ama akona kwaka ta asinka ta chigi asin kwaka ateni wasintia kausi na fata ni kwa gona kwa ke chige a no da khaw kwa chige a sing kwa ka da ka tha a da ke a pa si a tu tu yin kha chige a o yin kha chige a kwi chige a ka hi chige a panga wa chige ka wi siga nam sa kala kwa kwa cha wa msa sa da ki ka wa chi kau ka e hi a chi am sa kan kwi kau ka e he kang pa si kang mcha o panga nga wa kan kwi ke a kham sa o ka kon nam sa ki chi dri kang pa sing chau kham khwa go he chi thang amta sada ki kuisi na tani ko em sa tu tu asnga a ta hinde ki mcha pasi mcha kan koi om cha o koi om cha khango om cha kke a kai nga mcha ki kuisi si ke hem cha singi ka wachi them chogis a ki o koi ka e a asing he no chi a wa ko e he kang pasi o kan chi thang ka ki a ama ke ki chige ma tu o koi chige ma tung panga o chige ma tung kang ma ngo chige ka ma tung ka ma kham ke ang ngo chi thang asing te ki a chi ajala khama o achi ato khama ka pasi khama khoi wan atung achi jala ki kanakam atung achi to ki kanakam atung achi kuma ki kanakam daga ya kham ka wisena of kai angwa ka wiska khama ki ka achi jala sin khama ka achi to ki khama ki ka achi kum ki asinde ki an chigi hi kang ang ho tu kwa ka o chiga no da kha kwa ka kan ne ya kona nga wan ati kala ki kanakam si ta ang ho tu chigi hi e asingi ka achi jala sin ki ang ho tu chigi hi khama ki ka achi jala sin ki ta chinga kana kang ap atung khamwa ka usena o chinga kana ka tong guli ka chi shi kana ka jala khama o ka uto khama nga uto to sungka ki mchima kang pasi au panga chima kang pasi au kai chima kang pasi au kui chima kang pasi au nyua ta chi shi kana bawa alung sa chi shi kana ta sung he alung sa chi shi kana ta sang nei te ki kai e he ang wa tu chi shi kana a kanwa ta ang nei te ki chi ki he ma kwati e chi ki he ma no da kha e ta ma pasi ma kona sung ka usena pasi magona guli ka gausiana ngai ke chige ma kwati u chige ma ngoto ma eresta ka tsa tsiga na tonga panga ma guli ka tsana tonga panga ka chinga ga namtsa sari ga ntsa msi mutala ya tsi ke agising dang mutala tsi ke tsi tsanwe ka dang mutala tsi ke akaka ka dang mutala tsi ke atali ka dang kwalo kele ko e a wa a mutala ya tsi ngising ke a ngoto chige he jala a ngoto chige ka nto a ngoto chige ka pasi a ta chinga ga na kang a tong ka usiga na khama a chiske na ka jala khama wa ko eka hampa sim cha sing ya ka usis ke em chang ho tu ka usis ke em chang no da kha ka usis ke e he ka nga jalam cha wa ke pasiga mcho sim kwa chigi ka nga jala u chigi kam cha a kwa ti u da ka usis na tani ka nga jalam cha u ka tana kon ham cha ri ka nga usi awa chigi a gi sing ka kwa ke ti jala sing wa gi sai ka kwa ke chigi jala sing ki munir do le ngui apasi akang no chika o manir dolengu ya pasi aku inga cha manir dolengu ya pasi asing hanga ka wisando ngisingi chike kang aku ati kwa ka wisando chike kang ang ho tu kwa ka wisando ya ama ka ke chike matung ka to kwa o chike matung ka jala kwa wa chike kang ma kwati kwa ka chike kang ma panga kwa no ka ta asing ka ke ka te ma kang ma ama da ka jala mi ka ke te ma kang ma sing de ka to mi wa ka wisisi ka e he kang ang ho tu ka wisisi ka e he kang apanga la ta kang aku ati ta ke ma ke sik ka ma kwa ta mutu chige sing ka pasi mama ka chige sing ka pasi ka jala mi ko ma niri ai mcha sing na wa ka wisano ngai ke chige ka hamsa thuika ta kuma msaga aku ina duma msa manira ku ina duma msa na kuna duma msa plan ya kuna van chike kang cha sik kwa ga wa chike kang cha athu kwa no ka ya sing ka ki msa ka tu tu ni si kham ni si kwa ka ka tu tu sing ka usana ni sing ka ki mchima kang ato tam chima kang ajala chima kang pasika panga ka ti wa chike kang asing ha ko chi ka he asing ka kwa jala amani kwa gwa ka usano wa ke ipan sin mucho kwa tong teram tasare ki tasam sa kitara ngin da chuke roman atam cha ki hai asis sin tasare mucho mo sengana kon ham cha deki wa kama ya e yang kan ka mo si si yang a ya e cha kam ya e yang cha ga ya e yang cha apa nga cha cha je ya so ka ki ka usi ando wa ko e kang asin ya kama chi si kana ya afistan kama ka ki mchima kang pasima o mchima kang pasima kama mchima kang pasima ma ma kang wa chigi pasi gam chateng kwa tonta romans akam chaim sa fiteng nindwa.

0: exka fm hono re ntse wa penega mitla hambre beneditu mgeta kwa ngheya khweke protea sa australia bola nga me gas gehan cricket wa ke wandera stadium central ta kanene ka igeta gaku ta kwa ka qaba khama kwa protea qani protea ka ke khama 3056 tag ke ka gumi ta i ne khang ke gai ta i over ka 5 tag ta kai ke gai khre ka australia ge te gan nam ta australia nam kan ni ka ka chotan ko no drin se star ta i cha ke gai ta i over sa ina 20 ta kan ke i pani o gumi ke ka 203 nke overs kia akhin to da khasopa ni ge nka un protia ta ka kwa ka khama khwe ta i le gawa x ka fm tsike in gwang hwa ukwa jugin kon hya i takam kugu divi takta a ye ngo khama kam ke go bise abul vivi victorino
1: xka fm 137 ngene ne khare kem tsa amtsa bola ayang ngo hwan dua e ambri 610 benedito kam tsa ke qala tsa mo ke kuma ngi ka usana kam tsa kem tsa bola tsi ya ngatsa kwa tsa ke ka usena a ka kam tsa ke nkulu mo nga kuma ngi a kon ham tsa ke tsa kam ya e bola singe ka usige hi kang a basi kam tsa thyo sing khala kham ka wa mse titi ma em se tinga kha mo tsala mse sa ke tsi kem tsa bola ya khotsa kwa ke South Africa sa Australia gani tsa de ya khong a mo ku kama yang fasi daga usine game sa titi au tsetswa mse teng ho tasi ka mongwa hambri da sa ngai ka usige ya teng ho ya kwa mse ke tsi bola mo ni khotsa da mse gi se mo teng supa ke pasi mse sa ya bola ke tsi ya khotsa ko tsala tsa mtsuma e wa kuma ngi daga mse bola ke ya u tsetswa ka wa ko em sa teni teni a khwa si ka mo tsai ngam mse bra kham tsi ya khotsa ko tsala ke titi a khotsa na usige pasi ka mse sengu ka ke tsimbo e o wala e tsi si si ke ka a jala khama u tsige he ka gumi twa a wa mse seng ka ke kuli ti makang mtsa apanga khamanga go se kolema mtsa tene album khamanga tshwisi ke ikang ka ha tshela sengi mtsa o kang to mtsa o ka nga khama khama ke ko mtsa tshu khamanga ga mtsa program ka tswang go sana khamba tsari mtsa sa mtsa kitara ta o nga mtsa mo so ke a ga ngi qala tsa mtsa program kwa go mtsa fitela na matome tsa mtsa yo satsa belo saka

Exka FM no nartin siwa ngi ni gada ke emta wala ukam ta sada ke titi akam sada ke firi ke kam sada ke ine tu na kamani ta ke kumang kung ke emta chimbo emta titi maga ukam ko sana kam sada ke kalak kam ke wisi ke emta kung watan ke kung wa awa kam kam sa oga kon kam sada ke koi he kam sa tu o sing kam ko yung tu o san hai ke ke chigi he ka kung kwa o chigi ka tam tu awa kwe kamsa a sinya ka usina long sa kama o panga kama o a kama ya ke kan ngusi ke kan pasi ka jala ka e a o chike kan asin nai o asan nai ke ki ka jala si o ka toshi ma wa kuliti ma kan pasi o nga sa singe ka usi gana kamsa te ki umsa a o chiwisi si ka imsa asinge ka kama kama tatene asin te ki ka usi gana kamsa te ki kawa o chiwisiki kamsa apanga kama ya ki kangawisi ki kampasi mtsa utzala mawamsi nsa ki ukuya kamsa teki ki mtsa ngutala mtsa mtsa anghi teki mtsa afwistan uchi gising wa mtsa anghi teki mtsa utzala u chi gising ki kampasi mtsa upanga ngawa chi jala gising ki apasi kamsa uwa wa chi ki mtsa ngutala mtsa ea wana o mtsa ngutala mtsa ea utuwa kawisi nada kamsa teki pasi mtsa usin teki mtsa atuhung makarekit a kawisi ki kamsa anghuwa tu makarekit a chi gising ke titi ma ehem sa sing ke ke ko e ka jala kama titi ma ehem sa sing ke ka tuk kama so sing ke yin ha chike he ang ho tu ka na ka mu sisi a tu tu he a kama sing chika no wa tu ta pang kama cha na tu ta afistan o ka ke ka te ma ka hang jala a o ka te ma ka hang pasi a da ka te ma ka hang kama kama a so sing ke chike he ka hang ang ho tu he a ka ku ya chika na ta mara to ta tu kama ka ka ta a tu an hi ka ke msi ma nir ma yang pasi au tu ngau ka msi ma nir ma yang pasi a o ka wan ngau ka msi ma nir ma yang pasi a au tu wan ngau ka usi na ta ka ang te ki chige kang a asin ko ga uchige kang a kang ko ga wa ko he kang a a kon ha te ki chige he man ho tu e o chige he kang ma gul ta e o chige ma eres ta ka ta e o chige kang ma kham e ta maniri ya e pasi ma o na ka maniri pasi ma ka nyo ka ta sa te ki ka wa chige he kang a a o hm hi ke ki ka tu si ma man ya wa ta ka jala kham a ka tu si ma man ya wa ta ka pasi kham a chige he ang ho tu ngo chi sa sa ta ki ka kham cha de ka ngau si apa si msa sing u o ka ngau si cha pa si msa kai u ka wisi si e ka ng ajalam cha o ka e ka ng atom cha ka e ka ng pangan ngam cha cha sing u ka wisi na ta ki chige ma kwa ti chige ma tu e da ma ka ngai ma ni kwa wa ka tam cha sa ta ki ka kham cha de ki msa a ka e ngam cha e ka ki o ku ka e he ka ng ka na tsum si ka kalam cha o ka na tsum si ka long sam cha ka kana tsu shi ka khang yam cha wa kon nam cha ki chi ki kang pasi cha o mawam chi chi ki kang pasi mcha ga mawam chi chi ki kang pasi kam cha panga mawam chi ka wisa na wa o ko ki kang pasi mcha thri wa sing na wa o ko ki mcha thri ya akawang na o ko mcha thri ha fistan no ya sing ki kang na isi o ka ning apa si anguli ka ka e ka ga sing ka ka wa chi jala sing ki asing ki ka wa chi ki hi ka ga kha ma asing ki ka wa chi ki hi ka ga jala a apa si asing ka ki ni chi ki ma eras ta ka cha man wa tu ka tsoinga na tsumzi ka wa tsala msa de msa tsoa sing o msa tsoa kan chi ka ehi tsoa o ka tsoa a a khalim tsa chi ka ehi tsoa a to mo msa chi ka ehi tsoa a to mo msa chi ka ehi tsoa a chi de msa tsa pa sim tsa sing wa ali ka wisi si ka ehi ka problema ka chi kwa ehi tsoa pa si ka msa to mo kwa ehi tsoa pa si ka msa a o ka tsoa pa si ka msa nga o ka tsoa pa si ka msa msa kama him cha khama ka cha sindi ke kawa ko e ka hang a kali mong o ta a wana ko na ke a problem an ko ta wana ko na ke khui an ko ta wana ko na ke a chi wi si si ka e a sing ko jala a tinwe a gre a wana ko no tinwe a gre sing ta ka wati ga ka a ga khuya a tswa nam cha sa de ke kwa la ham sa ri ga na tsum si si chi wi si si ke ka khong ge chi ko chi si ga khong ge tswa kwa ka ke wa chi ke e ka hang wa chi jala sing ke mo ko gule ka mo ko kham sing ka ke mchi makang pasika panga ka tse o mchi makang pasika khanga tse tsuma pasikang singu ka tse taka wa ka wisisi ka ikang pasi a atis at a tse ka ki mchi ma o o hm wana ka wisisi ka ikang ajala kama au ka betra mchi ma pasi a kahi mchi ma pasi apanga mchi ma pasi au singu mchi ma pasi au ngua mchi ma pasikang a atangwa ngisingu ka ki mchi plani ma yang pasi yang a kamnya tawis aki kawa chiki asing tawa atua akali kwa chika e hikang kana tumsi si asing o chiki kana tumsi si asa ta kawa chiki hitua jala
so we sing a monire, I sing no teaching no monire as I know. Can wish is gonna hack any. Chuba was sing the cacodzella, the mitwa, then he angoti den linga. A passimas mag or dole tigisung, umpasima tinzi, tigisung, and cassingaki, monirigisung capasi, mapangan no tigisung, and cacam singaki. Mchinga, maga queenma. Ntsago singa ke kana tsamusisi ina khatsiki he a thota a gulika ina khatsiki he a thota ngwatu he tsiki ang ngwatu tswaka he singa ke ka tswa tsa tjela sengo tsiki a tlongka go singa ka tswa tsa tjela seng tsa singa a ngwa qali tsika nwa tsiki a ngwa qali tsaka and a singa ke ka tswa tsiki ka ka jela of ka singa ke tswa tsiki o go tjela singa e pasi a gya ka khona tsa go singa ko he a kana tsamusisi a toma tsida mar a full tiki tsika ang ma Moga Kunada Marka Totsi, a tigella singing me, Tikama Gaga Kunada Totsi, he told me, Magaga Kunada Totsi, Pasami, Mutu Angwak Ali in a Hatika, I sing a Totsi jealous singer at the Agulita, Kaehikanga Zalavan Kawa, Tiki, a Totsi jealous singer, a Totsi jealous sing, Kaki, Kukuka Kakai. The Akteni Akut, I sing Utsikana, the Akuna, Kaya singing a Totsi jealous and Kayak, Amaka Totsi jealous, I sing the Akuna, the Angwatu, Kaehikang at Ama. Kang pasi au kang kang pasi au ngo kang pasi kang gulika a thwa a pasi a chinji ka ki chijala sing ka egi chiga a chinji ko ka ang ho tu chiga ki jala kang apanga kang a uno kang a gulika kang a sing ya ka ki mchi manir ma yang a chinji ngo mchi ma kang a khama khale ma mchi ma kang a kang wa khale ma kausa na wa ko eh ang ho tu ka chi gi kang jala ang ho tu ka chi kang to ang ho tu ka chi kang pasya am da sing ka wisena kan ngam sa de ka eh asing ta wa chi a mutu a to ma chi khong ni ta afra to ge sare ka wa kan ko ge am sa ga na tsam o ko em sa as ang ga ko em sa sing khama ga ko em sa a won sa ke bilongi sa m sa a wona kana tsam si ke em sa thuye ge ni m sa a gomi wa ke ga ta wa sa chi si ga ka ngo tsi ga ngi Someone who got did in Amsangas, I get TV long is a Kawakan Hamza, Kwan Hamza, Kaki, Mchima Kang, Pasika Panga, eh? Kang Quigam Sasak and a Tumusisi Osak, Akta, Ki, Okwinui, Kae Kang, Apasi, Au Akang, Okwinui, Pasi Apanga, Okwinui, Pasi Kang, Asing Hair, Mawamchi. Kausia no wako eh kang akam kama ta along sa kama. Wamsa at ne kon ham sa digi ka eh he ato makir ka gika na kamusisi along sa chigi he kang pasi au o. Chigi kang pasi au kahi. Chigi kang pasi kang angwa along sa kagi kunwa. Ta kang ang no kang akam no ta asimu kiki ka kang ingin. Kang asi chigi ka kwanko u chiga tamkwa apasi agulit ka chigi kang jala a. Agulita, Tigi gang doa, or Tigi ganga kama, or Tigi gang out zelata, yaki, matumi, twa, twa, quinga kumsan, I matumi, twa, quinga kumsan, I. Kausina gang and hotu, the Tigana gang, or Tigella ka e gang passi, a panga, the Tigella ka e gang passi, ka kamka e, hewal. Singa kana kumsisi, a gya go e a to kama, gya go e, he zella kakasi, kumsi, jealousy. Kwe ya anga ako yang kuma kwa la kang agia kwa na kang agam kama kwa na kang alo sa kama nisingegi kati makang zala au kati makang pasi a kigi kalimando si makang ang watuan kalimando si makang agam kalimando da kang agulit a kana kang agam da sungegi kang ma irin sa kat ag tige muku o da tige masing kwa ka uti ma magu kwa ka kakawa tige zala mi atani a twisa ki tiga na kikagia kakam tu Tige he akama kikawati jala singi a. Tige a singi kikawati jala singi a. Tige he akama he singi kikawati jala singi a. Tige akam singi kagini kamsa ay kaduita wa jala a. Kamsa ay kaduita wa toa a. Wa tige kampasi kang anong sakta a. Mkangwa. Namsa kitarang nga namsa sa awa. Yara lehimi wa msa nga namsa sa kikumang nga.

0: Exka FM 107 ngxenye ngeke Kim the Samsam usencando ngecamtsa ke muso wosip ngecamtsa emtsamo usencando yakhe ha hopelelo amtsamo usencando nje sakhe titi moya yaqhamtsa yakhe firi camtsa ke fiyata kamuni te gamtsa sobe tona kamuni te emtsa khamola fa firi emtsa khatani a gqiminqa titi ncemando atiwe ke thimbo aqhamtsa ke sizire ke qala camtsa moya emtsa sika maqhaso ona ha aqhamtsa ke emtsa last season ka September man ke emtsa tsholqonqo emtsa ncwa aqhamtsa ke October man ditinde man wa ka usizi ke emtsa sing ke emtsa titi moya aqhamtsa ke qala emtsa sika maqhaso ntuna ke emtsa September ncwe wa emtsa ukwike emtsa tini ncwa ni qala qala emtsa sine ke emtsa ke titi moya tene a ucecwa emtsa okwe emtsa tini ncwa ichi glasa qomanqi ke aqhamtsa ke emtsa wala aqhamtsa a wa fa fhiri emtsa sing emtsa sa emtsa qhanqwe ke a khwanqwa qhamtsa ke a qhanu e a qhanqwa emtsa ke tsiwi sisi ke e a gadzela sing ke pasi ka panga ka ke ke pasi kang emtsa ga okwe emtsa along sa qhama e a ke tsidzela ke pasi ka emtsa panga mane khwanqwa da emtsa mane tsu a panga qhama ka ka qhanqwa emtsa ke kana qhamu sisi Hiki tiki he akango kwa onhegi tiki he akango kwa usinga ki tiki he akama kaki gadzala au tiki asinga ki gadzala ahi aku iti wisi kendo waka hindaki a nwatu tiki kang zala a nwatu tiki kang toa a nwatu tiki kang a tuma a he adzala a he a atutu a unwa ka usina taka kwa hindaki titi a ngosin he uti titi a fustan uga usina ka kanya ataki agri speaking ngathi khona waqhanqathi khona le TR speaking kwa kawathi ke kanga ngutala ngi ngkwisa ngi okweke sasade ke game tsa ngutala mtsa ngithi ka chisi aqhudzela ka chisi aqhuto ka chisi aqhuma mtsa wan ka wako eh kamtsa along sa khama ka wako eka mtsa singiya chike pasika ka khangu ngeke yapanga ka ngi tsa ngutala mtsa ngi ka tsowa ke mtsa ngutala mtsa ngi mtsa singeke ka tsotsi jela se o mtsa kini ke mtsa ngutala mtsa ngi chigising tsotsi jela mtsa ka tsotu mtsa ta titia mtsa kona singa titia mtsa kona losaka mtsa deng e wa singaita ke ka jalasi o ka tusi ke pasika go tang e pasika panga ka tse wa tsiwisi sike ka ke mo tlo tsiwisi ke bhane kwa ta tse sana ka usika na a gam tsa dikem tsa pasim tsa to tusi o ka e ka a jala kwa mtsa o ka to u kwa tsiwisi ke e ka mtsa tlhang kwa mtsa tlhang kwa tsala mtsa dikem tsa pasim tsa panga ka usisi ke e jala khama tse dikem tsa titi mehe tene ke a uqetlo a mtsa a sa ka usike hambri benedito a tsa mtsa ke o mong ke a uqetla South Africa sa Australia sa bola a utsa a nqwa qano qwa ka qobola a tsa mtsa ke cricket ke tsala tsa mtsa meta mtsa titi mando wa ka mtsa pa se mtsa tsala mtsa qoma sa ka usika mtsa khang qala mtsa se mtsa ole mtsa a di ke se dana ke hambri ta tsa mtsa ke bola tsi a tsa qo qomo ngwe
1: honurtin si open nyega fm nkotane gate a kwang ha ke protea sa Australia ke bola ngamtsa khwe yang gale ge ga kwa Wanderers Stadium Sandton ke Gauteng tam kosing spani chakang gwe ke sa irte tuchi audiwa saking mafirin 20 de ta South Africa ke venia 76 ke ga gumi ta kanine ka ngsagi ta gang ta South Africa wa 356 de ni kha ke gai ta kanine ka Australia inge ta gangam ta iwa to noten 19 ke ka gumi ta i firi ke gai ta i overswa 30 ta ya 19 ka sopa inge i gumi ke ka 147 hm msingi mak ge ta kha protia ta ti khoinga skis na ma tinwa ga askis ga ti hawa South Africa gani wa maharaj ta ke makram ta i tinga na ma Australia gani wa rensho ta ke si green ta elegaba xkfm ta ngang konifa ta kafasi mkhadito okon okay kibane kifa
0: emtsa titima yang ngaqeqo mtsa ka wisike nake hambri ke tsamtsa ke titima yang ngaqa South Africa sa Australia ngonka e a wa cricket ka gani khona ta wisike mtsa wona ke a ngaqeqo ke qala tsame ke mtsa sika maqo mtsa tsale gamtsa goma ke qala ke sonoga ya tsa mtsa ke tsamtsuma qala ya kona mtsa ri tsama e wa tsama e ya mtsa pasim tsa to singa ka wisike e he ka ngadzela mtsa ka wisike e he ka ngato mtsa ka wisike e ka nga khama mtsa he ke tsiwisike e ka pasim tsa to tsamtsa mane tswa khama mtsa sa le ke ngotala ke wa tsi a wa tsinga o khamo kwe ke moku sing hi ke ke titi mind wa tsi sike ya tsama he a khanga ya tsake tsi khonga khanga ya tsake ya tsaka khanga tsake ya talia et uma ya misi se tumu tsaya ka wa ko e he kang si a ya tsake uma a he a longu sa ke ka wisi sike a no da kha tsi wisi sike ya ngwa to a khama wa a ka ntse ke kana tsamu sisi ina kha tsike ha o ya tsa ya ke tshiwisi si a kwa ti tshiwisi a ka ho tsaka wa ko e a long sa khama ka ho ko e he kang a first time khama ka ho ko e he kang a panga khama tsike he a dzela a tsike a ngwa to ikana tsamusi em tsa sindike ke yang a ko e he ma ka ho tsa tsike ya wa tsike di ami ta ka ng ami ta ma tso ng ke ke tsi plani ma ya ma mo mo mo qhuli nqothi ka tsi plani ma yang ma o qha nqothi tsi plani ma yang ma o tunwa ka wisena tsi plani ma yang mo qha nqothi tsi a gqine ke jiwa amaka nkwike kana tsamushishi asa eka sa konqe akike ka tsijela sing apasi atutu sing tsau tsijela sing atutu akwa tsa tsijela sing atutu gulitsa ngising ukake tsike ikang akama o tsike ikang ajala a tsike ikang ato a awa blania e o maniria e yang pasi asing yang ngawa kawisisi ki angwatu maniria e asing yang ngawa kawisisi ki a kwati kawisisi ki a kwanka ki angut ala e chikrisi anzala chikrisi antuma chikrisi atua chikrisi a panga kwa chiki angwatu kwa panga kwa chiki kang anoda ka kwa panga kwa chiki kang asinka he ka tumtu asinka he ka jala kwa asinka he ka tuwa kwa kawisi nawa akam chika ea amaki kwa chijala sun wankawa kunwa kang along sa kama kuna kang atu kama ta kuna kang afistam kang na ki chige kalagi man huwa tu chige kalagi matang chige kalagi masin katota wa chige he tiyami waka wa chige he ngami ta marmanirya e ama guli ngaw ka manirya e ya ama apangan ngaw ka manirya e matang ngaw chige masin da ki ka kwasami masin da ki ka huimi masin da ki ka ngami masin da ki ka kong ngami chima kang wati jala singi pasi maupanga chima kang pasi kang mangwa sima kan pasi matram kan kuine kwa pasi matram kuine kwa pasi mango kausi kana mtsasa tiki ka kham tiki ka ngusi ka e hikang pasi mtsa kan wa ka ngusi ka e kang pasi mtsa udzala a khang kham tsa o ka kwa kham tiki mtsa a kan o mtsa ga tiki sin ka e kang pasi mtsa o mtsa ga tiki sin ka e kang pasi mtsa o kai a amata ki chike kala masang daga ka khuyami ka tiami mangulita waka da marka e atutwa khamsing ka awasing nei deki ka ngeng awa khale mangi ko e aki kha o kuike ya aka ya o kuike alongsa o khankoi ke wa ka tsala sing a kha chisi kana fa ke kha ke ka ke kha chi ndule kha ka wisi ke ka nga de chinga kana sing de chigising kwa da ke chinji wa chigi sin kwa da ke ngoi wa chigi sin kwa da ke wa khasi o ka kwa da ke kwa da chigi ya ge sin ko chigi apa se ko gu kwa ka wa ke ya ko to ma e ka usan a wa la tera sin ge ta ge ni ma ki kha ke ka ma ki kha chi undi lo ma ki kha min e ke kan kwe ka ya lo sa mi na chinga ka ka chisi kwa da ke kwa mi ke khale ma ke mtsa we singe ka ngusi a wa ko e kang asing ya khama si kanwa ko e he kang a tutu ya kang wa ka usina ko e a tutu asing ha chi si kan a wa long sa khama ta ki ma ki ngho tu chi ke ka ta mar ka tu khon ko chi ge he ma ki ma ki ngho tu ko ka tu khon ko chi ge ma ki kham ko ka ta ma kan asi ma pasi ma fistan chi ke kan asi ma pasi ma tutu kham sin chi ga ngai ke chi ma nir ma yang ma pangan ngo chi ga ma ngai ke chi ma nir ma yang ma gul tsang ngo chi ke da ka jala akhan kirka te akhan kirka mta sine ka wisi kana kain deki chiwisi sika nwa o ta a plani e angunga wa atulu ke ki chige kang a irasta ka atulu teki chige ma guli atulu teki chige ka pasi ka kwankwa akhain deki ma pasi ma ujala chige akhain deki ma pasi ma kama chige akhain deki ma pasi ma go to chige da marika e he akhan kale mandoa atutu ta akham sika wisi kandoa teki chiwisi ke ege humake tulu chige ma kia min unge utwa ka wisi sike ai min unge chinji wa kale ma ke ta kang o ta ma kwe ke uton chi si kang kang o ta ma tu jela chi si sike kang kang ngde ki o jela ta e ke ki kam sa ai o jela ta e ki kam sa ye a chi a ki kam chi si ki atwa ta ti ti ma yo ka kam sa sa ke freda kam sa ke me father sa dar we som som som kam sa ki am sa ti ti ma yo ka kwa kam sa ti ki a kam sa ti ki firi kam sa a ke nigen fierta community chimbo emsa so pagi tin dem dem dem kan wala kam sege fefiri emsa ka pake wala ng emsa album kam na wa sa sizir emsa program kan ko sin te kala gam de kuma a kam sa sege ma kan ko min ngi ate wa ge wala kam sa a ke sizir ke emsa a un ngam sa program sege album kwa sa kana sege ma kan ngi amri a bene duty a kon kam sege kala kam chume ka usi sege emsa tutwa asin kin chimakang an jalam sege kala mai sa sam sa mo sen ngandwa da un ngam sa program ngi

Okay.

Where are you going?

Xka FM one ten siwa ngayene ngada ke mcha samsa muso ngando ay common slave na mcha choka chingwe ke kakire thula mcha wa mcha muso ngando mcha sa ke mcha chwa tuisa ke mcha ina ha chigiri garuka ya kringha mcha ka ya oka mcha kula kong ina ha chigiri mcha algule ka ina ha chigiri mcha tuit ka mcha samsa muso ngando wa ikala kwa mchumge ngei ka mcha kake chimbo ya mcha sindagi wala ka mcha dagi Fabi ke kam cha ke fira fabi ndiar ta kamani ta ke chimbo ehta ka wisi kan doa himsen chwa tani ke kam cha ke kala kim tesa okwe ke himsen sa ke ke dina stamen ho ke kam cha ke chimbo kuma nge ya kam cha teke chibi sisi ke ka ham cha opa sim cha sa ngi ta ka kam cha teke wola ya e ham cha treo ozala titi ya e ya ina khachi ha jala kamam cha ina khachi apanga kamam cha chige kang pasi mcha usim hang kale mon doa kwe he ka mcha pasim cha festana ina khachi ke em cha ngho to mcha pasim cha singa ke wola mcha wuzela wola ya e he hamcha kama ka ke titi ya e ad chiwisi siki adzela kama mcha chiwisi ki ato kama mcha chiwisi ki akama kama mcha rapa simcha sing ka ke ka e he kamcha ngwato ka e kamcha apanga mcha mani aku ama kama ka ramcha singi mcha jiwa ama ka ke chiki he ma ngwato o chiki he ma singi ka jela mi kang ma ngu kang ma kama da kang ma uta da kang ma panga ngawa da ina ha chiki ya chigli ina ha chiki ya tu kringhomi ina ha chiki ya tu kringhomi ina ha chiki ya a aungumi makto tu saka kaga gigarigaro ta magulit a chivisi sike e masingi ka jala mi chivisi sike e ma kamsing e ama ka ki ma tu sa ki ina ka chiga na ki ka kama wa chige e pasi kamsa singa ki umangi kamsa sa ki kamsa koye kwa ki uta kwa daga wa chivisi ka namsa tini singa ki sa musinga namsa ki sa ki a owa msa tu sa chi ki kamsa gaya kamsinga ki ka jala si o ka kama si ta msa kwa ki msa ka ina ka chiga e ya kamsa ki kawa o tsowa a tsowa ka ke rigaro da pasim tseng ke ke ina ga tsige mtsa asin ke ke kamana kwang kwa tseng ke ne tsiga ang kula tsige ka wa mi da kula tsige ma kansi ma tsot tsa ina ga tsiga ya to tseng ha mi kansi ma tsot tsa ina ga tsige he ma singa ke ka wa problema ke mi ina ga tsiga no ma tsoan kwa tsale ke sena da masin te ke ma guli kin tsa tsiga ang ke ka tsoa tsama thola me ke tsoa a to ma mi da pasim tseng ke ke tsige ma ngwa to o tsige ma tsawa pasima sing u ka wisi kan wagi khale ma nqando ma mchima ka nga khama ta mchima ka pasi ka mapanga ka akhama tsami ka ma ngona ka ya atia mi u ka nga mi u ka khuya mi kana ka ma ngli tawa da ka wisi na wa mtsa sing ke ki ina kha chim tsa thisa o kim tsa agia a qhuma ka em tsa probira tsa no qhanga isa a tsonga kana ka wisi a jala khama a ke ma guli tsa tsika o ma khamtsika da kula ina kha tsika bindi kami ina ga tsiga no athuisa terolika aki mi aqama ta tsinga ka maqama tswa dirtsi ama kang maqama ta tshisisi anjalami dir ama ka maqama ta tshisisi akhamami ta matswa atuna ina ga tsiga matswa ke tsiga ama ngulita ta magi tsiga magulita ta akhinga magulita ta ka tswa anjalami magulita ta ka tswa khamami ta ka tika tswa khamakomi ma mutu giya maniria e yang ma tsau tsa nyoka ki sike e ka ngulita wa ngomi tam sa sada ke yena ga tse tsige at e a gulinga a wa tsibundilo ka e ka ang a khikoma ina ga tsi ka e ka ang apanga ngwa ke khoma ina ga tsi ka e a ngoto tsibundilo ka khanya o ka tsa ke khuini kwa mo e pa sia ngo khama khuini kwa mo e pa sia ngo mi khama ka wisa na wa ko e e ka ang tsa pa sim tseng ke ke ka ngo sia tsa sa ang ri ka ngo sia tsa kham tsi ya jalam tsa ngo sim tsa kham sim ka na tsam tsige him tsa a dui kwa tsige he kang a tsokwa tsige kang a apanga kwa tsige kang a khango kwa tsa sa re kang kwi ka wa tsinga go pa sikam tsa tene o sing u o mtsa tene o tsonga ke mtsa mane tswa o wa o mtsa mane tswa khama ka wisa no ta an a ka khama mtsa mane tswa sing ya ka wisa na ka jala mtsa ke mtsa ang li ta wa tsi mtsa sing da ke ina se tsige he kang a nga tswa mtsa ina ka tsige he kang a tsa mtsa ke ke tsige he kang a khama mtsa sa re tsimu dilo wa kholo i e yin a auna wa kholo i e yin a gulin wa kholo e yin a panga nga wa tsi undilo a khanya o ka tsa ke tsi sike a ngoto mtsa mo sengana mtsa sa

etesimungwe jinu mana ngikakwe tsagabita te ke dukuto mahambere kwa dikeni mma te ukeni mtauke mahambere kwa ti atamu cham jam ka tunu chaku cham jam ma chatunu enya na go ndeu mare ama cha nga go seno kwa anga se tui kha siki nena ga tsanye go ketse kungwe akwana ke nqinqe esigama nqikuye twente kuri to tsa kunye tatinsa tuye kha kwenu nqikuye into tsa kiti khane mde sanga e amuta go onturu oro ana go te am e ma tsa kere ke kwenu tsa kristen tsa khane mkwenu kung kweti sonda ka tse an o hi o kara kere din tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ka tse a te kere ke kwenu tsa kere ke kwenu mibe tsa sonda ka tse tuno sa sa tsa kunuka tsa kunuka kunuka tsa go go kung na nwe mfersi mta tsa tie nku nina tsa on khalofu ka de nina tsa doka nya ta an kono doka nya ni tuno kum koma ku go ntu a go tsa sa tsa tsa tsa khadi am koma ada tsa ki tsena tsete go ka go te sona ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am koma ga tsene su tsene ga ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka se go da nwe ke re ke kutsi na u kwana ma tsa ke re ke kutsi tsa tsetse ga doro ino nga a on ga wo re sa mo tsa tsa u ka re kriste na timinete tsa ke re ke ka na go en kutsi kum kum de tsene de do nya tsa tsa u ka re tsa go mo kha am kom ke tsega tsega ke re ke kutu tsa am ke ne mtse u kum ta tsa kwe go ta mo tsa sinu nngwe go ntsa nngwe di a to go mo tla mo go go mo to tla mo ke nga ke ntate me ka go re khiereng ma le te manda go ka ga ma tsa go ntsa o hambe am tsa nya go hambe tsa tswa de tsa tsa go go tsa go te am tsa ba ka ra go nung tsa u kwe am ka tsa si go go go he ti kuye den ke nem dam ka ti ku ti u kra te sta te mi go khere o e ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka si mo tra ka o kya e khata aka kya kwa go si ye ka tsara e aka ka tsara go te kya kwa te ka go khwa to tang na yo shom ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa plat 110 nga o de tsau tsau tsau sa tun a kwa na ki sonda ga e a hi to nta te mu tswa tse ke nem de tsa tunga tuno ke tsa ma mu ma tsa mtsa khona na ma kwe na hambe kwe de ki dze go di kwe hambe kwe de ki swe di kwe ncam ku kwe to teu a tsa muti no tum koma a terena iye di kwe ama a tsao ko a gaunti a tsa ga ti a tu te di kwe ki khongwe to mana ti u kane ku i tsam sika ka te go porofita ntwa mi teng kona ga a ta ga tume de kane ma tsau ne kane ma ku in kona ga hin to te dzao ncinqe te plato ne ngi khwakra te a nye de go to a ku adam ka mi to ka experimenting africans ko na da nte mi gurta experimentieren tsa sere de kun kona tsa hinye de be a ngwe tuna tsa sere de ne te ke ngi plato ne ngi sere go a tsa doropa ke ku ta tsa mo tun kona ka yo ta nwe ta ka nwe tsa mo an kwe na kuri to ngu a kwe kara tia te tia na be kona ngu a kwe nwe ki te an kun kona sere go te mu to ka te sere te mu to ka te sere te ntwa na su de kona wo te be tsa mo ngu go te examen mo kwa na ngo mo ta te sa be no te te ku ye de te kwe dam ka te kwa tsa ti de wo te na tsa ku kwa mta tsa de wo te no an tam ta tsa de wo te ma su re he sin ge nya to di kya re ka ta hi to te a ke ni ma tu ki ga la nei ti ku ye de be ti nta 7 de dag sain ta ti kerge tsa ku an ga tsam ta ko ma tsa tse u tse u sa ngu ki ta no kerge te ku to be tsa ka khwe te tu ite kristen tu ita a ne a ta khwe da kerge ku ngu ko ku ngu go khwe ke ni ma tsa o sa ti na a tu na ku ngu ko na e o re go en ke ni ma ga ma tsa o tsa o kwa ta tsa o ko tsa o ko tsa o te sa ke ni ma ne u ka ti ku ye go khwe ti to a nye go be sa sa de tsa mo sonda ga tse to nye go khoda tuwe iri ta mar to nye go tsao tun khwena to tsam a go go ker ke ku to hin ka te be kwe te hin ka te be te a hin ka go tsam mo go be a tsa sin ma tsa hin ka te ta nwe tsa a ka hin ka go a ku ye tsa go ke nya go sa te ne mo tsam mo go be ma tun e tsa simu a go mana nwe mo go ma tie go ka go nwe te nwe na tie nwa ta ma ti go wa hin be na ta ti hin be ka na go hin khuti khuti hi gimu tsa tuan tsa tsa do

0: Kweto wena
1: te ka o ke ya gata tsal kara kya ende
0: te muwe te sa o ma te ke nge gata te ga bana ka ba o go le
1: ka ka ndo te ku itse te nge bi moko
0: ai ti do a ti ta khuya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri
1: ya to te dara x ka te o kye ke o tse te komo ko
0: te kya e kara ka kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko
1: x ka fm ga e te o ngongoro he.

Ganga are soto pende go ano soto na wa. A ga kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go ye. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango tsa swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto tsa sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

0: senata bengwa makweso we eno chom senata kuana tiem diaka mitinta chom senata kuote osika nu tuhe tinga zin twa tse nya ma khoting tso tswa kam om tso ai kai e go tiai karanga go khotse no tiki hambe a heti ngwa buruko ka ntata ako na mi yako teta him ke yako ni bere mbotu tswa phe ku khweka ranga e ka ti ta go ntimu ho ho nwe kam tim ai ne ga sim a kai se dim tsabo a tata ntinwe mthanga mkaga a a ti twa sangandi i yakwa a isa mi kara kompeta kompeta mi te he te damsekane hihini kuti am komseta hitu otetse mkhoka hihini ku platform 10 kinyama ku gqetswa sowe gqekwe sowe tsem khoka se hihini ku a nyam oki uya khutu gqa kara uya simiya kwa Albert Martin nje team elder do matse wa khwata tuyo sura mati ya pase veno Albert akun Albert ki khama triki agoha am belen bottom a kha khorego aki ga tsem e ya kentsi o ya se tsem se ya gono ga tsang kwa mqam tim am om a tsai edim am tsai se tsabom a tsem hi tsi ka hitu se sere ku hitu se sere ku ti ngave ku anaka hitu se hi ni ku ti dze go di ku anaka hi se tswa ko an ga ndi se hi nya ta go he ta ga ndi se gare da se tswa tsem kwa nje a he hi ta a tsem kwa e tswa an je ti ngave go hi ta ya nwenza te ya tswa ntoronza te no kwa kwa no haitsa ke no ntsa ku ta tene sere titi a tswa so we go ti o ti a ta ga khoma ya ku so sure ga he ku mu ka ti ti nweta si te no ga ndi sinya te kwa khomo no ya no ku no a go tseti wo wa go ta a hetse go kwa na no platform te ne tsem ga tse u sa nwa te hi ni ku ku yi he na wese na di e ya di tswa a Nike kabo Adidas kabo tim oda Adidas kabo tamati kunya ta tima ita hinya ko tsa anata a Adidas eno isi mkuma ami eno isi mkuma tsuki dza wakko no am a khano hi hekunwa ko tim kuma kuno o kwa hi tim kuma kuno sevi dza wakko be plus ya kunwa no ti plus kwera no ami mtswamata hi hi ni kuti kwana i e ya de tatata ku tatata ku e ya di e a hito a kwa platform 10 ki gqetswa so wena ko gqekwe so we so a hin e seng kwa te bore ya said it ka ave seta ma se dzie go mara platform 10 so sa o wate se tswadzi kuriate sure a ipo sure a go wa gwata ya te ya a kia mate te ya o ka urukwa ri tya a te ya ka tsunwa ga ndia di tya a te ya ka rasta di tya a rasta asure di o waketi urukwe asure di o waketi Nike a Adidas asure di o waketi nwa makoso we a he so kiti ngwa ati bori he
1: ya ka ikuzi ko ya go tama anwa kuni sati mi o sati o he ha sa go we ha mo go we ha wo tave ha wo sense ha mo go he wo te tsamzi ki aso ko ma tsam tsaun sa tsamzi ka so tia tsetse te gwa gwa so we so di kunya ke he tsamso go wa masina go itlaete kwa so nge ete sakatlo ha sa ha wo ta go he evar diere a kunwe ha wo ta he evar diere ha kunna ke he tsamu ka ti ha kunna kunwe ha ki khate no nganti dzo wo go kwa ndo kona ke he tsam tiki khanya go of days and they tui nganti wo go teko ndo kona ti ke he tsam wo nya go nga kona e ata iya kuna ti uwe huyo ti ngwi kwana sikaka eh ngwebe kwana soko maha nga kona sikati dote so an tse un sat uwe ngwecha chwa so ti platform ten ki kwom na ko twa kasen he an tse un sakiri kasen siki ti ya kwa tsa motsa dia tsa a sota kwa hi dia atsa sia ko ai ko twa ko e ya o ka kasen na yo ha he tsapi he nga kona sikanya ko sure akia huti anza sino tsa khorozin adze tetsa nka ho di kavo aya tetsa anza sin nwa nwa tive tun twa nwa ti kwa kha te surez ki hiyo a khu tsa akia khu ka ti ofo a khu zi hiyo sa di dawa atsa kung ta ti ve ki tsa kwa ko gwiti nkebe dawa mara ke hetsa mte atsa tse ku zi so koma ti kwa kha kwa nam ka ti ti ya zi te koma ta ke ha ha tswa zi e ya ha zi te tsekre ko kom ta ti kona nwe khwiri o kwi hete koma ti kwa nanu ya ta ya isibindiki dza wakko mte kuri kwezi khate gqaqo tswazi ke
2: a mangathu befo ho ka tshoketse ma pashi mangathi demhewa qoshi ka o ta tsati dimhe ke gqeshwe ton skola ta dewe mhe ke platform dina ta yi qai qwa gqa skola ti qai gqa yi gqa ngaitsa ti qai gqa qai ka khotsu ka tswa tutinyuke he ya o Kosia kwe, tanka ota, de dime, it's a new at a new day, not Kali Nagi Asimo, my dear school at a notch, that I two at Jala, Nagi, Ting, Minway, that I did open one meter, my twin to come, Minway, Kawa doing my name, that dear school at our place, it having no game, meanwhile, ah, Tidiro game again, oh, that I two at Jala than Pashi, Hawe Aki Kulati, Hetim Malili Maga, Adiki, Haki, a ticket, oh, Kala Pasha, wa skula akati dema kamakala dikita dikama bagita kan akwa tolimo sipu matam chichika ujela wa skula tamaha plata khakwe kaka ota diwe dime gashi ton skula khakwe kan ota chingame gashi ton skula takan ka skula mahanta mahanta platform dini ti dime kwa yise kwa Taka tuwa chijala kadawa wa ma, kachikaka kadawa ma, kadiu nwa lukasi katunga e. Chidime, todi diwiga lukasi, taka tuwa chijala ka skola, nunga mtuwa skola ka lukasi tam, diwiga mpasi, hei, chika temaka jala, taka temaka tao, kawa kakaki kwa saa. Apasa nwa skola anu, isa toti kwe, awa wanaka ma, ama uke gya nyeha, nyeha anse, todi tuwa chipangi, ame gya aha, aha, anseki tuwa chipangi. Tua ka akata nwa kwa saa, ata kwa tu sa akata ka gbiya skola ka kanwa ka tkoka akamka nwa omisoko mwa. Ta ka hosi maha ta mi tali hana ki nga ta kamakala matangwe tu mwa, baifu khu, mungu sila misoko mwa.

bestest.

0: Debe itim sikama kreati simuola ke exka FM.
1: Moro moro. Mekwazi mea paulesi. Tame. Tama kokwe manguma ahindisha. Kike kokwe mangungae. Tagone kwaya. Tse kwabunga wuzi se. Kwa kubetati ntakisa hata. Kite machi. Ingi. I. Tama makwazi ati nita wale kaka. Kutu kia ya kakweza chika nga gamwe. Tatu mikuna kukunga chika nga kajela. Tama ahindu shaiti ya kiplata ki chukunga kanda kika. Chikuwa ngaita guni kwa mga wuse se ngataka atachipitele ngando. Unta chikuwa kihingeta hindu akatume nguna. Tikuwa tukichi atachipitele ta. Kwa chika akakari kata kwa sikachita guni kwa mga kukotema kaike. Kucha kuke guni chuu. Ya kuke guni chuu wakauna kauta akenghau chuu. Ta kama ndo sa chau kakenghau kata. Kasuke guni uta ngege hakesing. Haa. Gwama uwa. Takasing gwama uwa ngake kwa agateke un. Yawe. Gwama e nga suka uwa e. Ya ngee kumata uwa e. Taka mchakadubi kama ngee. Tasa. Chau keke kam taka ke chau ke hung ka kaya keke ung. Nga ta kame uze se ka hong chai akwa ha kaka kai tokwa kwa nga ka dadra ko. Taka kaka e kaka ka kai ngare kule ka kai nga ka keke si ko ka ima. Nchim kama keke ung. Gaka ke akang heta gaka e gakwa cha kaka kai e kaka ngare ka ke. Kakakwa anna buka ujarima anna. Ta chawa dubite kwa teki. Ya uchi kanta. Atu wa mchakam. Ya ya kwa chawa teki. Kaka un. Ma angi kwa mako unwa. Ya kwa wame saisi kama gaya. Ta anna mkongi mchak. Adubi. Ta choke ke haa. Tatwa mchakama angata, angatama ngayima. Tasandwa, tasandwa, kekamga, tekamga, kama, kama, kama, kama, takasagwa, kekama. Ngayimau ngay, ngayikase ngay, yaichute ngay, yakwa chote kena. Yaka hunchu, taka ngakundwa. Tengau ngay kekena, ngay ngom teke ngay. Aonda chote nga keke, aonda tete tene. Eguwa, taka eguwa. Kaya, gama kapu keku dibi ya, haa. Taka uwa ya, danga, danga, taka gunaba ya, kaa ya, kaa ya, taka uwa kanga ta, do kanga gaba, kasika kanga gaba ya dumu, taka kake gaba dumu, ya keke kunabi, taka kesuya ya, ya koke. Ya kong uwando teke kwa jawa kong. Ta ukenghau ta ngong. Ta cho kye, kama tali wata nge a kakame aka wuse siya kwa kwa ngima kali wata. Ta kaka kutuwa kwa gu a. Ta kaka kwa kwa ta cho ta ke a. Kang kwa kwa aka uka ka uwa chumka hata ngundwa ngong sing. Ya chika he ka ngama nga kong kwa mi. Ta sandwa ta ngama kandwa ute kama kata sunta a chunta kama kata basa de sang nga ka ngore dule ta uke ka nga sa ka kuta ke huu. Ka uke ka kwa ndaba ke kukwe matuwa mchita ngukwe kwe tamu. Tanda sanga ugei sakaswati kaya tia kakama kondwe saka. Kachau hahun tabata kwa taki huu. Nga akoko anga kaka kula kwa. Tawuzi gogom jake agi oka te gwa ngogo tawa akasa la. Tame ngay kadubita wach wo. Tadubita kwa chote ke yawe. Tungu kaka aka u haba aching he kangondwa ngu. Angho ngu nisung ke he. Mingi ake kwa. Ngu ang ujimbula ach u. Pala ngu. Au kwa ching hea ti indu ach u kawin hei ke o. Ti ti ka ngi kwa wa ke ke ka kwe umma kwa ka thabu dubi ta wa a kong a. A ungun da kwa yi ngi ngi. Nga ngi ka ngi sing ka he ka su dubi ka ka a kao ngi ngu to to ka sing kwa ma wa ka kwa nga a kao ta kwa ka ka ka ka ka ka sing a. Tama nga tama umumumumumune nga ka tu. Ti ka ma ka tu tama ka ti ka ke wana ka. Geng a kwa ta ngi ngi. Ngau kanda te chong ngai kwa ta ke ta ta ka nga ka ka tum. Ta ma a kwa ka ke tu tu la sa kang ka ka ba chi ngau ka ke he me ga. Ka ku ma kui kuin sa a chi ngau ta ha ke ke ka ta ka ka ma ka ma sa ka ta ngai ka ngu ta ma chi ka nga. Wali wali chi ka nga ka wa ma kone si si kula. Kham ngai si ka nga kui ma mga ma ma ka la wa. Kandi atang ke kulu ngusin ke makatwa. Da. Da agum sing ke hima ato kwa ta ke hai. Di joti kwa ka tum nong ka tum nga ki. Ama nga chiri kuku kuku a kwe ki kwe a ama kwe kwa kwe mkata. Ama ngu ka si ngu ngu de kung a o. Da ke ka. Kandu a ke che wa ke ma kundu a ke ke kha ya ya chi ngu ngu ke ke ya chi ta ngu ke ka ka ta ka bu se se ya ke se la ya ta li gau ngu ta ka u ke ke ngu ngu ngu ngu ngu ya ta li ka de ngu a ngam ti ngu wa ya ju ke a gong ta ngu ha ke ngu ngu wa chung ke Teng ha ke te yo mi ma kwa ka ke. Kwa u ka ka ngi ngi dong dwa ngi. Ngi dong dwa kwa mi gam hi kwe. Kwa ma ngi wa. Ha ka ma ta ka ta ba ta ke. Teng dwa su kong dwa ko te su kong dwa ko te su kong dwa ko te hi. Nga u nga ka ma li nga ka ma ka e. Kwa ma ma kong hi nga wa kao te hi gen nga gu ka. Ka ngi te hi kong ka te nga sa. Nga u ke. A jwe ke. Ko tse wa jwe te nga a kola la te a ngu nga ba kaw te kem tae. Toto sien ke ka ma ke kwa mga. A tau ka ka u ngu te ngu dwa ngu. Ta ka nga ma na ha ngu ke. Ta ka nga ma ka tu kwe se ka ma ne sa mi. Sien dwa te ke ngu ke nga la da ke kong gu te ha u ngu. Ke ngam kong. Te se ngam kong a da. Ya gai kabe te ngte hau ngte nga singka ga kai tua. Ya ga kai tua se ngam kong tua ga kai akwa ke kituwa tima ni ke akwa te nga. Se ga te nga tutu te nga. Nga ga te nga a sing tua te nga ke. Se hau gai te nga. Go se daba te u se chua u. Ya ga nga kwam kuru te nga ke ga yi chu te ga kwa nga. Ga yin se alita ka ga te icha nga icha kwa kwa nga u ga. Ke nga wanda mai ke mchi. Ka wuze che mkwa ta ka kandwa. Ka di cha ka uga. Ka kere bencha ka. Ka kaka keke kaka kawaya. Di cha nga tutu te gu kaya kata. Wale chike kaka habu kake gu keke gu kaya. Ka keke nga kaka. Ka basa kate ka basa kate. Ka chike kunga. Ta ka ma khan ta ba ta ngay nga ya gham ta ke u ta ngu ka nga kwa hi. Sa ka ke kunga ya. Ya ta ma ka me hun tuan ka nga nga ma ka dubi ta me ta ke chi ya ke khe chi ya chu ta chi gu ma a kwa hi ta ka hi. Ka kan wa ga. Ma kwa hi ta ke ma ka ta ka ngay kwa si wa mkhi ka kaya ka kung. Ta kwa ka kung ngay ki ha tuat tu sa ka. Ka kung ka kung wa. Ta kando ga mkwa kwe ka ta ga. Ta ga mka ihe mhi ihe. Wa saisi ka tuwa kulakang. Ta kando ga kangangi the gang at drum. Hawaka gasuke nam de drummer gagama mahuka the ga maga ma alika ke kaka wiki guri. The gang kayakai maga tia the chicka quota. No get kuku. The gang ya quicker kling makalawa mka. Kang na kakan da da ka katang ku gam kata huam kuling waka kata da kata da ka iam tang hi kakwa kwekandwa. Wa tisimandwa hia kunta sandwe ke o we ka we ka kaka kwa kwa kundwe sangwe kabasa kule ka sangwe kakwa kwa hang hu sangwe sa katang uke kata sangwe kwe da. I went out there, I went out there. This morning, I got a gandwa, Katia, and I think a child, that was a certain one, and this morning, the one cool just under here, ya cool one, cool crack, and one cool down, one cool down, one jugunk, and one hum. Guess I cut cowway, cowway, cow, hm, here quicker, so would it take a good gateway? Goon is a chin. The masikas and no watching goose and look at Gragria. The cock down gets a new atana. A can out come on, we said, no, you have moved that good and not can look at much it to a can out and a hook I can connect that dancing. The gang watch it to a hook at no young gabanga can watch and guy and ring who I can connect and a hook and so be a car. The car and a can look at cancer and look at some car. Sakaking here could then get a quick. Sound like a good hunaque. The gamma a good divita, tomatata, the bad had the wag tomatang, a kawa good divang, a catan, the macaque, msiki.
2: Moro bunga, Manda Hayaung. That Ukonga, that you not at that th at a Kuno Hotta th at a Kawajala Kawa, Moleke Kokumang, or do in a hatiti. In a hagula hang ha, or the Gangu Kunuji Kongling hang about the chicken, hitching and I go marketa. Taga Kakuachi or Mulesichi, get a chicken like no mapon to get comke. Chisumu ya la hair be taken at hake. Wag nuya kwe kung kwa kunga maliti ko kwinwe ndi awa nga kung kwinwe. Daka he akwa nuya kungwe. A chichi kwangwe ugu no kwe a. Daka he akwa sing hea ke chi kwangwe nda ma kwangwe. A a. Kawicha wana kwa kala nga ichi chata ngom kago ta kungwe uwe ngom ta kungwe ngwa u. Wajwati sumandwe mapondo ke kwenta ya ku ke wako. Kho ka kho ndwa nguwa khale ka na ngima ka ntwani ne gu kho. Khawa mi a kho mi kwa nguwa nge kho ka ke u mi kwa nene kho. Ka mi nguwa nge kho. Kho ka teta nena la kho wachi dhe mi. Khawa nge he. Kwa kwa ka ke u nge andwa khale ma wana nge. Nga mi a nga ma nga mge. Chika ndwa nge he sa kho kho kwi nge. Sa jojo ge. Kawa se kho kwa tutuma kwa ngu. Hecha ngwe tu gateng. Oh, Sim Kwa, Sim Jing, eh? Oh, eh, Jing Wang, Po, Posa, Green Kauke, Tipakuya, Gang. Hey, Kongu Kwang, get me and Kamatana, come to Kwaka, Makwa, Wow, Jingui. Gang, Data, and Chikwa, him, get him, Ukari, Dagam Kakari, Chitwaka, Chit, come, Chitwatan in a jala, then a kukum, Jingama, then a kukwakum. Yatu a bob, what a kokasi to buy us, kaya. Why a wee pokuna gang, kak, and a mimic kaki tipa quieta. Gang, macha, cook, I had. A moss on no cow, that would do the alcohol to him cookie. Koma ya gana gay, kanda a chitwa. Halamin don't know. Gamma to gamit a moss on matana gay. Kame maponda to get a moss of a chick who are cold, I had gana name a catismo gay. Daga maka would do a car and a car. A chitis woman to care, get that. I had a story.

Ganga are soto kende go ana soto na wa. A ga kuyete damme a tsiri ka gawe ga ka ka go tsana go ya. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga. Ga di tango ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re.

kawa ulang awe mtana kuchu aung programa ko sa uji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si panga ba kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seva pen neha FM ar mtu du kwe aung ulang awe ang kwe sa uji si ka ke radu ke kawa tu ka kai si panga ba kwe alikwa programa ngawa mtu du kwe aung ulang awe sa kawa si ka kawang ka ke radu ke kawa tu ka kai si panga mtana kuchu aung ulang awe ang kwe sa kawa si ka kawang ka ke wala kon ha tama se de ka wa lung sa ko sin de ke lung sa ka nu se ko tom bo se wa chi ke tan chong ba wala ngu sa ko chi ga ko ta ke ra du ke ma se de ka wa de we amen ko se ma o ma se de a kortal nu ko chi ta ba ko de ka ba de ngu ta pa ngu ko sin de ke nu se a thui sa ko sin o a thui sa ngu ngu ta ba kam ko sin amen ko sin ke lung sa ka ni ko na wa chi ke tan chong ba wala ngu sa ko chi se ka ke ra du ta ko si de ka wa ka ke chi ming ko son ta kha kakwa jira kamo kwa ya tuwa kai si pangawam tani kuchu au ngaba wala ngawa hankwe sa kawisika kwa kake radu kusida kwa ya tuwa kai si mtani kuchu au ngaba wala ngawa hankwe sa kawisike maunga maso tendu ita ngaba ulang

ka F M ka wa olang ngay mtene kuchu awang mga programa ko sa kuchu si ka ke rado ke kabaya tu ka kay si pang mga kwe kay kwa rado ke numero yang wani ten seva pen neha F M ngay mtutu kwe awang mga olang mga ang kwe sa kuchu si masilagi wala kwa nga lagi ka wa lungisa ke kanyawalu si siya kwe sa ke kwa jing mga tulay pang mga kwe sinda ke mtene na silagi wala ngayong hachitaba ya kwa nga ka uwa kerka masoi ke prekara ngai de ko sonda kai ka da kawe tu kai se pangu ko kai kwa ra du ke numuru ya honi ten seva pen neha fm anum tu tu ko au ngo bala ngo ang ko sa ko se ka ke ra du ke kawe tu kai se pangu ten chung ngo bala ang ko sa chi ma ka ke bala ngo ko na da ko si de ka wa neha ka ma drain 20 minute ko kan ngo su ba ke 7 dhar tak minute ang ko ka ngo bala ngo eten gun a chitawa hanku e sago ji se ka ke radu kwe ali kwa program ma ntu du ko ngawa lang ma hanku e sago ji se ka ke awola ngo ko nga ke ka wa tu ka isi pang ngo sin de ke ka wa lang ngo ten chong ngawa ya ko nga de kan se ko sin de ke lung sa ka gu ng pa mo se ung na kwa a pang ngawa sin de du be kon ko na he ku si man chu sin ngalung sa kan ngo na ke mong ma so ten du ta ngawa olang

Ganga are soto kende go ana soto na wa. A ga kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gwa e. Ga tlo re tsama ga tsama ga soto ga e. Ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di. Ga o hedi ga soto di ga sedi. Soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa. Soto ta ke tlo re te.

Exco if kawa olenga mtana kuchu aunga prokhorama ko sawuji se ka ke radu ke kwa tu ka khai se pangaw ko e khai kwa radu ke nimuru a oni tin seva pen ne kha fm ngam tu tu ko e aunga olenga ang ko e sawuji se ma se de kon khan ko su pag minute a cha mo ta ngaw le ngam ko jita ba ka o kerka e ke prekera kerka ma so e ke prekera e ma se minute cha ke ma ngam ma so tanto ngolong ng hujit tawa.

ego ka gote so na kan tsaita mudore karatsaki ka gote ma tsauka ta amkomuka kyanishu kyanewo ka kunya ta tsauka ta ka ga gutsi ta somuka shi ego ta nwikerki gutsi na ukwana matsakerki gutsi ta tsetse ga doroin ma a on ga wersa mo ta tsauka re kriste na timinete ta kyerki kana go enkwetsi kumkom de kyanede donya ta tsauka re ta khunwa kha amkomki tsega tsega kerke kotu tsam kana mtsego kumta tsakwe ku tamo tsa sinu nngo go ntsa nngo ti a to khunwa tamo go khunwa to tamo go nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma tsa go ntsa o hambe am tsanya go hambe tsa tswa de tsa tsa go go tsa go te a ma tsa ba kara go nun tsego kwe am ka tsa si go go go he ti kuye den kenum dam ka ti ti ukrate statement ko khere wa e keri e tsaki yago aka ki nye ataha aka a aka simuta ka o kya e khwata aka kya kwa ko si ye ka ara e aka ka qara ko te kya kwa te ka ko khwata tan na yo shom ka sa ka ka san ma zakuna ta inde o ka ka tswasa plat one den nga o de tew tew tew sa tun ka kwa na ki sonda kan e a hinto nta te mu tswantse e kenum de tsa tunga gono ke tsa mmu ma tsa mtsa khorena ma kwena hambe kwete ki dze go dikwela hambe kwete ki swedi kwe nna mku kwetu teu a tsa muti no tumkoma a terena iye dikwe ama a tsao ko ga unti a tsa ga ti a tsute dikwe ki khongwe tumana ti u kane ku itsa mshika ka te go porofita ntwa mi teng kona ga anta ga dime de kane ma tsau ne kane ma kuin kona ga hinto te dzao ncinqe te plato ne ngikwakra te anye de go to a kwa da mo ka minto ka experimenting africans ko na dan te mi gutta experimentieren tsa sere ke tun kona tsa hinye te be an go tuna tsa sere de ne te kinqe ke plato ne ki sere go a tsa doro pa ki kungo ta tsa mo tun kona ka yo ta nwe ta ka anyo tsa mo an kona kuri to ngu a kwe kara tia te tia na be kona nun akwe nikite akun kona sere gun te muto kwa te sere te muto kwa te sere te ntwana shude kona wo te be tsam ngwo bute examen ma kona ngwo ma tama te sa abe no te te kuye de te kwe damka te twa tsa ati de wote na tsam ku twa mtsa tsa de wote no no an twa mtsa tsa de wote ma shure he singenya to di kare kat he to te a kene ma tuki galane ti kuye de be ti ntaha 7 de dag 17 kerge tsa kung anga tsam ta khoma tsa tsuqo sa ngui kitano kerge te kung go be tsa ka khwete tsuite kristen tsuita ane a tan khwedam kerge kung go khongo go khwe kane ma tsausa tina a tuna kung go na e ore go eng kane ma gama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa kane ma ne u ka di kuye go go tito a nye gobesa sa de tsamo sonda ga tseto nye go khora twe irita marto nye go tsao tun khwena to tsam a go go kerge go to hinka de be khwete hinka de be te a hinka de go tsamo go gobe a tsa sino matsa a hinka de tsamo nwe tsa a te hinka go a go ye tsa go ke nya go sa tene mo tsamo go gobe ma tun e tsa simu a go mana nwe mo go ma tie de ka go nwe te nwe na tie nwa tama ti go wa hinwe na ta ti hinwe kana go hi khuti khuti hi gimu tsa tlong tsa tsa de hote ga ma kana go tang go bona tsa tete tsem go be hi to te kom ku kom ku a kwe a e ye tsa kung ka nwe to ti me go a sia ba ka e sa te kom kwa go no te de a ta kwe a kien kera kungu kwa na nwe ta hinyete ati kudi ete kam to ti swere ma go no changete ngungoro he tsa ave ma ngungoro ki changete rita changete ngungoro tsa ave tsa si tunu nge foreman ngungoro ki no tsa a foreman ngungoro ki changete kam tsa kuika de dameta o foreman dameta kuyete o mu aku dameta kuyete no adabe kutere tsa si ta go mqaki kwa ndwa mqaki tsa si ngungoro a ke tsa sino kwa ndwa ngungoro de tsa a de benwe ka go tenye dika tsa ntaga tsa tlaete kwe dam subu kwe tsa kuyete ko mote makom tikwe itse tsa si nde u forse dir de kai of made dominate de kai dominate tsa ango be angungoro tsa si ora he
tsa khatse kae de kona subusuna ku yego nna khuji te u kunye nngwe kwa te anti khubete anti teta ve ku ditu teng o o ka kungwe ti a te khwete muwe ka go kwa tswa tamato di nxe kwenzi ki khuwe kwe ke te hi profita kwa jao te no na te khwe na tsem go ge a kwana se ka di nxe ka profita na ti a go ge a kwa o ye kwa na ga ku yi kana ma sebe ka ntsa na hi khama nqome go di yele go yi na anxe ya tesa te de a o nxe te u kwenzi ki te nye go se ntwa nxe ndu te du ku dobe te a ba na ta te na du ku dokuta a kwana ki nxe na te khe kwa go te du ku dokobe ina nga kwana ki ndote aba siye ko mu ko mu kwa kunyi anata ireta tinxe ya ora kwa anwa toti anga sa seba ka tsema o tham o di tse a te tsinza nya di tse a mu de mu a mu a ana kwa ni anda ati ku ye di khirika de to koma a to di swere ma kwa te a a ka te ve ma de ngundoro ki te direta tsa mo se manxi wa ka tsuno kwe tsa khwara khwara be ama ona o re tsa khwara nam koma thung ka wa dama kuyi ke go tsheke anta hin santa tsa duku to ta tin go tsa kuere go tsa tsala go a go tsi na na ta te hin ye gore kuri to te kya re san kum ku o ka on ga wor sam a kwe a tsumotwa no di a ke gede te no gede o se ke ne swe ha di swe gwe no u ri be ko mo go no a go te kum go nan a ye go tinyo to go tswa ya hin no a go kwa ya danke no a go kwa nye gwe sa sa je tse u sa tu no an di gan an go dina e na tse tse u sa ka go na te tse u sa ana ka go te sa nge hambe ta na ka go te manam nka tin o go je a khuri khuri ete o go je nqere o go je tu o go je nqere o go je tu tu je maza u kung ka ra go tena di ga an ga ke khan ja o re nkhona ana tse na tse ka ka tuite o sa o ro khore na ka go te ataga no kogo jaka khuriye di kwa kate kungo kukam kate kungo kukam na kakwa kiare na kwate takone ngen kwe na ako jishikit ata nipa siye kwa kungo kuna ngen kwe na mwote nu kano kogo jikuri na kwate an ako kaya toki tikuwete nati

0: xka f m kawa wala ngawe mtana kuchu au ngaw prokharma gu sa uje se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangaw kwe khai kwa radu ke numuru ya wane ten se vapen neha f m mani mtutu kwe au ngaw wala ngwe sa uje se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangaw gu sa e wala ngaw jicha tena kwe ma tumon ali kwa prokharma mtutu kwe ngawa wala ngwe sa uje se ka ke radu ke kabe tu ka khai se pangaw kwe khai kwa radu ke numuru ya wane ten se va pen neha fm chide ka wadang bango go siden chima dang nge ola ngaji cha kwa nga akwe ali kwa bu kham nga hum tu tu ko nga wa ola ngu sa ko ji ga ko kon ta ya de ma sida ge kwang khan go su pa ge ka wa ola nge bango de chu nga wa ola ngaji cha ngu sa ko ji ga ko kon ta ge ra do kwe ali kwa bu kham ke ma nga ma so ten du tu nga wa ola
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

exka f m kawa ulengo emtani kuchu awngo program ko se uji se ka ke radu ke kawa tu ka khai si pango ko khai kwa radu ki numru ya one ten se va pen ne kha fm manum tu tu ko awngo ulengo hanko sa ko uji se ka ke radu ke kawa tu ka khai si pango ko khai kwa radu ki numru ya one ten se va pen ne kha fm manum tu tu ko awngo ulengo ji cha hangu sa de chim ka ke res ta ka ke ulang ngo kon ga kwe ali ko bur kham ngo hum tu tu ko ngo ulang ji chang hangu sa ko chi ngai de ko da ng pang ngo bam chim da ng ke ulang ngo kon ga kwe ali ko bur kham ngo hum tu tu ko ngo ta ya ulang ji chang hangu sa ko ji si ka ke a ulang ngo kon ga kwe se de ka nu se ko ya tu ka si a kwe khoi kwa ra du ke nu mu ya one ten seva pen ne kha fm hum tu tu ko awngo bolengo hanku esagu se ngaida ki kwang khan go su ba ke a yena 20 minute mong to ngo da ng ke ko mon hun ko wa 12 ri wa ji ke tan chong ngo ba wala ngi cha hanku sa ka wi si ke ko ta ke ra du kwe ali ko bro kham ngo nam tu tu kwe ngo ta wala ngi cha hanku sa de chi ma ta ke res ta ke wala ngo ko na ku si de ka wa tu ka si pangom tan gu chu awngo wala ngi cha ngo sa de chi ma a wala ngo ko na da ku si de ge me ku me sang ma ba nehe atejige tini atejige koem dan chong ma hangwe sa ko si se ka ke wolang ma kon ha kwe ali ko program ma mdo tu ko ma wolang ji chang wo sa de ka wa amban hu sing ko khoma o ka wa man hu apal palang ko khoma wo ji ke ka em tan chu aung ma wolang ji chang wo sa wo si se ka ke ra du kwe ali ko program ma mdo tu ko ma ta wolang ma ko sa chi ma ka ke ma ngo ma so dan du ta ngo wolang

kanga are soto kende go ano soto nawa a kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go tsana gae ga tlo re tsam ga tlame ga soto ga ga ditango tsa swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto ga seji soto a nka ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto takiki go re ding tsone.